0: Ya ke tau ngawe aki e tau tau atai na. Pea ka pau pete tau whewakai aki e ngai ahoni. Oku mo oni pe tau tak taha tau atai na. Ka ku tau hanga o ofu ngawe aki ihe ngai fonga oku ikai ke lele, ngai fonga oku hala. Ihe e tau rea, ihe e tau sio. Oku nehanga e ia o tuku hifo ai kakai ni ihi whakalavea ia e ngahi loto pea. Whakatuk whakaholomui ai tui ai ni ihi. Ko tupe mahaku oku toi ki taimi pe ke tau toi ki iwakai I o ki I saupulu ange e tau tau atai nā pe oku. Nā oku tau ngawe aki he whaunga hala kai kai he whaunga toton. Mā loto ke tā.
1: Ia. Mā loto. Fefe te tamaka, pe kau mai te tamaka.
2: Ia toi tā ke ki tāna ke tupe. Ki tāna ki atpe ki he tau programa. Mahalo te whenga he kaha uke kau he lau e rinta ko ko ngoi pe kusai o ku hukule o ka foki mai ke kau he lau ko ia o toi tapu ko e ko ki to ope ai e wakai ko ni ki he ki he tohi ko ni a Paula ki kakai korinto e toketa ko e oku hange oku tuhu I mai e Paula e tato e nofo ko tauhi o tua. He koe ai tōri, o kune whakatata, ku tau whanongo pe ngai mea ko ia, he lau ai mātua ni iho pe, kuke o tua ki pe ho o whānau. Eh? Ai a ku te hangarewa o whakamu o mua e te whānau I he o tua. Koe, koe hanga ia e kusio koe, ke hanga e Paula o whakatata aki o tatau pe, ene ai wakai mai ai o tua ki a ki tau tolu, Pamo e wakai a Paula ke kakai korinto, pamo e ngahi tohi. Ko e mea tatau pe wakai mai e o tua tau tauhi ai tori. Pea toki hangarewa e Paula fai ene tohi, ko ene tohi tala whakatata ke tau ngahi mea koe fai mama koni, koe uhinga, ko tau whamo ui an. Ko e si o koe ia ke tawha koni, e maarie ano hanga e Paula to'o koe ia ene ngahi tano whakatata, ke whakatatau ki he mea whai mai o tua ki a tau tolu, ke ne tala ki e kakai. He kumahino I a tau tolu, koe ai tori ko te tau toi tauhi o tua. Tau, koe o tua whakamamani ai tori ko tau tauhi ki a. Ka koe ku wanga ia toke tā e ku wakai ko ia ki he ke tohi koni a Paulo ki a kakai korinto. Mā li au pito pia mo hono vahe vahe. Totonu pe, ke tau wako me iai I he tau whanonga koe ni. Koe ni, ku toi tuku mai he ongo ongo, ku toi mau I Nusilani, ai maha ki whakaauha koe ni, ai bed flu. Eh? Ukai ki tau kei mahi no I, pe koe hae uhinga, o ku kei mau ai ngai mea koe ni, I he mamani koe ni, pe koe hei ilo, kua uia, ranga ku epsio, te tui pia koe o tua. Paka kua mate pia uai, o tamte iau, pa tamte iau uia. He kai peke ririu e kumou ia kuia ko uhi ko kusio koe pa mahi no I ngahi mea kou hoko I maamani koe ni e toke tā koe hanga ia e kusio koe ia he kuhanga e Paula o whakamahino mai kia ki tau tolu ai mea koe ni o kuhoko he tau whanonga koe ni toke tā mahalo koe ia pe e toko ni o kwhai aku toke tā mahalo
1: lele ilahi pe koe uhi ka whakpe e tau polokalama Koe tau o mai a e lea ke o ngona, pe a whanongoa, pe a to o ai ha inasi. O ki mou tolo ki mou whanongoa e prokalama pehe ni. Pa mole ke mama o ha mau whenga ki talatu koe me a ai. Koe whakamanatu koe ni, lea hanga tonu mai pehe kutau. Te pehe tai mini e rintapa mo te vida a maka. Koe tu e tai mini e kakaitonga, utau ilo kotoa ki he otoa. Pea ko tau whanongo ki ai. Pea ngau ea kerewa tohi korinto ke a koi ai e tau mo ui. Pea ke a koi e tau mo ui whakaloto. O koi ke whatanoa me e koi ni, anga hea kona ki koi ni, ki ho to o ngako ko kua mai. He koi mea ko kua mai, koi fo mai a miho loto. Pea kei e whakafo whala. Ai whakamanatu mai I pongpongin, hange ko lau e te vitamaka. Koi me e tau tau hi, Tau hita toi me ngahi mea o toi whakatatawa aki ai o tua. Ai eka whakatoka ngai a pongpongin. Hange eka whakamatala a rinta pasi ene to. Hange lewa o kutau whai kotoa ngahi mea. Kutau tau ilo kotoa ke o tua. Tau tau ataina pe ke tau lea, pe tau valoki, pe tau whai ngahi mea. Pe a okei vai

ko e tatami to tamini te ono tatami te ono ki e taha ko e hoko a taha ko programa fokia ako tutuku ko ia ako marunga to ngā whakahoko atu ia na sekretari Maria Longopoa Apkotoa pe amo Catalina whangafua hala unga I he e whangake mo tolu kona ko mufie mau ai station ko ia retio ko e taha no a ua poine ua e faema taha no a ua poine ua e faema pa ko korfa mo mo pe hange ko mo tolu ka pa mo I mo me alele ko ke mau mo me alele ko e o ko nga me alele ko ke mau ia iai ku pau ke te ia I me ia te ke fakatau e ko o tau ki ai ka to glava ke ke mau a station ko e taha no a ua poine ua ki ere tio ko korfa mo mo pe ka mo tolu e te fakoni ka pau ko ha taha ko fika telefoni no a ua taha ua tolu tolu valu ono ni mahiva kapau ke firma te ke ilo ke me agau ka ke mama faia me agau tau I te ki he retio o te mau reva a tafaki ko ni ka ke ko e anga ia tuku ko ia a motol ko ni kumo a kore mai ko ia pe kumau este sini I e kafika ko e taha no a ua poine ua e faema ka ke te nga ue a foki a nima tau taha e ema ka kutau alu ki e faema ko e taha no a ua poine ua e faema. Ko tui pe ku ongorere I atu ki aki mautolu a e tafaki koe ni. Kaigehe, kange ka mea koe ne urawe koe ki ai, ane nai koe programa koe ni oku hoko a e ako maalunga o tonga, osi te atu ki fasi koe ni, pata toki hoko atu rewa ki ai maloo.

0: Koe tau tau miku o hokoto tonu ae taha. Koe polokala mai ni ae kawako tutuku ae ako maa olunga o tonga. Pea ko fiefia ke utata lelei a Maria Apikotoa. Pe foki kia Katarina whangafua hala unga ke whakaho koe polokala ma koe ia he ahoni. Ongo fafine maloe tau mai ahoni hange ko usio ka ki mo waku mo alu mo ua ki he teke kulokula he ahoni e.
1: Koia, koia rinta, mati tau Big Brother boi ke tau teke.
0: Malo, malo foki atke ki mo ua ki whakaho koe polokala ma malo apita.
1: Malo apito olinta, fefe apito he hoatako e ni, kamata ake ma polokalama ki lotu, whamalo ke otua, peape he mo whamalo ki toloa e nau fuaki mai e malo hima atere. Ako e tuye ne te unga kula, ako reange peki a tau kete ke whanganfua ke ne whatau ki lotu. Kamata ke hoko atu malo.
2: Malo apito, Malia, peako ukole ke hufanga whatapu kai paetaki lotu no ke kamata ke polokalama o e fief hoatani. Tau lotu utua maf maal ofa, pokoe ai tokai maananga, pokoe aho mau utua, oku ke mafeia e mea kotoa pe, e maamani ok mau iai, e kokoe na ke ngauhi, ai maamani hono katoa pe pehe poke tek mau tolu whahinga tangata. Mokawhetai atu he hoatafa of ofa koeni, Uma wao mai e ni ki he polokalama ai kawako tutuko ya kumaalunga otonga I he hoatani pe aku maulotu peke o atu ai whakafeta I me whakamalo he tauhi ofa ai afiona whai mai ke maumo ui pe mausia mo ui ai hoatako ini. Maulotu eiki ki ke tāpaki a munia peke palestini Me kaua koto tuku hono katoa pe. Pe foki ki he kainga tonga katoa pe, ok nau whanongo mai ki polokala mani. Pe ki hau eik moha amata apule, pe a mau whawhita I foki, o viako e ko sikutali, pe ki a te au, oku o mai ai whainga maa lia koe ni ki whakahoko atu ai polokala mani a koto tuku. E ki koe ha, a mea e whaikea e tala noa I he hoatani, Tuku ke kawa e lau maalio e afiona, pake ke ilang-lang I pe afiona e mau mea koto api. Ko lenga hime ane hua whao alu si suka lai semen.
1: Amen. Maro apito whangafu he lawa e tau lotu kamata e hotako e ni. Pea oko ukole pe mua ke manga oe aki pe na e itan whatap kakato koto a pe na e o atu pea me I he faleni I he kamata anga koia o e polo kalama na ne tataki mai ae polo kalama o whakahoko atu me I he pie mento nga I he ahotokonaki ko e ni. Kono tahawalu o siula I wafe, wano. Tartalelei ai paionia, lolohea turikifanga tupou niua, pepehe foki ke tangata iki palesteni, palofesa faifikau na siri waka uta pe amone komiti, kai uma a hoiki ako tutuku kotoa pe, oku mome amai ke tau polo kalama I he ahoni. Hange koe lotu koe na tau kamata ki koe au whakakoloa eni, pea oke okay, pe ai whanki I whanongonongo e o atu, pea hiri ko ia whaampe ke whaia tala noa mo sekretari, ko hia ko ngai whakotu utu u ko ia, o ku tau hanga atu ki ai I he tau situ a ko eni me tau whukatoanga a whaafo ofa ko eni na tau whahoko he mahina ko osi. Ko tui ko e uluaki e whanongonongo he ahoni, ko e tau, hati congratulations ke tau older brother, ke tau brother school ki Tonga College, ki Atele. Lau mai e tāu, mo e tāu, mo si e tāu ulungia pe I he momeni te whakaosi. Ka koe ahoni, ko mā teo ngā kula mai, pe hange pe na e si I ongo I pe e te evita. A e tamasi I toloa, ko eni o kutau teo ngā kula kotoa pe he ahoni. Ko e tau si I whakafiefiai, a e I kuna ka whakafa ko ia he koristo ngā, a I pu ko ia o e akapulu, ane a fi, pe a koe whanongonongo a e taha, o ku Whanongonongo atu heni ki he kau me mipa koia o e executive committee, Tonga High School ex-students, executive team, koe tau whakataha e whakahoko ia I he tokonaki a hua nima koia o siulai. A koe nā koe linke nā ke he Zoom, nai osi o atu he palo whesa, te mātoke o atu mō skeitari e tau miniti pe a mua tau asenita ki mua i he tōna ke wika hau. E whaafua, whamore more, o kō kōre atu, ki ke kātaki pe, teu teu i he whaosi e tapolo kalama, ke ke aweha tau pōpoa, ki ke teu teu kuia, o siuperi tai a moni, o e tahine princess pule, o amanaki ki kātohanga i tonga. Ka ki mua ia, o ko kole pe mua, ke whaiange mua hatala noa, ko kula vei, na e whakahoko e kātohanga i tonga, i he ahtoa kule lulu ko ia o i wikeni, a aia ko ia o ku iloa ko e wha i mata project. Kataki ki whamara ala mai, ko e hae kātohanga ko e ni, pe a ko hae na ane whakahoko e, ai whatongi ala lahi ko e ni, o e kātohanga ko e na e whakahoko i he tua pule lulu o i wikeni i he apiako Tonga High School. Mahalo.
2: Mahalo pito, Malia. Pea ko whiwhia e momenit ko eni ki o atu ha ki whamatala nou nou ki he whatumia ko iana e whakahoko i he i he apiko whai mata i he ahutopule lulu ko ia a wikeni. Ko e whatumia ko iana e lawa ko no tanu pō wia ai koe project koe whai mata. Pero no tanu pō ia ai wasi, ai koe wha i mata ia, ai unga i ke he wasi koe taua, koe i a piako maalunga tonga. O ku loto pe ai komiti pule, komiti mahi, pe pehe foki i ka wako tutuku hono katoa, ke toe whakafo o ai wasi, koe ngā koe konga mahu inga ia oi a piako. Pea ko ia ko kulawe i pē na e whakahoko ia e tō pulerunua no tanu pou o e project ko e ni. Pea ko e na e whakahoko na e whawhalanglangi ai ai tahine Princess Pule sa alo te mawhile o pilolehu tuita ko e me mi pafokia o e ako tutuko e ako maalunga tō ngā. Pea ko e ofefine fokia o e founda o e apiako a tupo hono whā. Pero i a malia ko lawe i pēna e toko lahi a e kau kau atu ki he whatongia ko ia i he ahoto pule lulu ko ku lawe i na e kau atu ki aiho mauto u na nau whaita mai pe nau fie fia i he nau kau atu ki he polokalama mahu inga mu whakahisto lia ko ia a e whā i mata project. Foki atu malia.
1: Malo apito ho whangafua. Mone apito ho o whatala noa. Whawhiwhia e te sio atu koe ki he toko lahi mai. Lai i atu na e me ai ai tokon paremia. Ka koe ako tutuku. Whilea moske la atu. Pe he foki ki he minister le ole o koe ia o e ako. Pe a mo e training. Ka koe ek minister foki ia o e aputka e mo ui. Honorable hoa hoka me liku. Pe a pehe ke ka hoa ako tutuku. Ono katoa i ai ai komiti pule, ai a koe tangata e paresteni, fai whika o toke tā te vita whike mafi. Pea pehe fōki ke toko ni uro aki, katu i fua, pehe ke toko ni wā, tu i mai tā, pehe ke tau i paanga, me lai a koe sikita lahi, ko pesi peika. Pehe fōki ki he choice mafi, ai a koe paresteni malolo i a PTA, pa mui paresteni lolo tō ngā fōki, sisifā, salote sisifā, koe a foki nane lau e himi wha mui mui, pea whai whatongi ai a kau mea mipa koe a oe komiti whakatoa, pea nai tā mui ngai whaiva, ai pure a ko, pea mui whanau whewhine, nai form 7 whahauke nau tau olunga, pea whahauko mui laka laka ai combined ai form 7, pape he foki ki he maulu ulu koia ai kawaka tutuku i tonga tapu aini koe nei whakahoko mai i he tau katoanga koia nei whakahoko. E ku lawe i he foko eni i he usio ke pamphlet koe ni pa mwenga hi whamo o ni tohi ko ia ki contract ko ni ai ano langa ko taua pe ko fai mata taua ko taua ko ni ai hang hong hange ko o whamata la ko e wasi e fai mata ko contract o ma pe he tama ko tutu kupe ko te vita maka pe a moe MK Group Limited pe ko ku si o ko ni ki he ngahi Bitcoin ai o mai ko ni ki he no langa ko ni o e taua ko e ma ma ta hape ni ka ku fa fi fi a ko hinga ko ya ko tutu ku a o nga o pito aia ko te te fu ko ni va fu ko te te weni ai ko whakapaanga ko ini o e wha imata project o ku kau kotoa ki ai a ngai whonua ko ia i muli i e kulawe i ana e pasi eni i e eno general meeting o e wanoa wanima aia ko e ko e whakakaukau ko eni poka fotu na e pasi ai ne utau loto ngā ospen te ukoleat ke whamatala mai poka e hae ngā aue ai komit pule o nusila whako ki ke ai ka ko e ku lawe i. Ko e ako tutuku chepta tonga tapu osmahino. Kau kea chepta Nusila, kau kea chepta Australia, chepta Amerika, mwe ngahi, chepta koe Iulope, peke ngahi fonua ke kepe, o kia e ngahi chepta ke ke, o e ako tutuku. I he tawe tolu ko ini, wanoa wanima, wanoa waono, wanoa wafitu. Ko e ako tutuku, korisi tutuku kotoa pe, tene totonge paanga e walu noa e tau. Aia koe tau e tolu koe ni, koe paanga e uangea whanoa. Pea koe paanga koe ia, tene hanga pe o tānaki, ai maho inga koe ni oi project koe ni o tau tānaki. Eh? Pea koe ia whakafua. Whamalala mea nge, po koe ha, hafoko tuutuu, ai ka waka tutuku inu sila ni, mahino peka te au, na e kau e, ai fama ala ala ko ini i he eno jeno meeting ko ini na e whakahoko ko ini i he apsia silo to fale ia, hiri ko ia, o lo maranga e tau fitu hiva o e api ako. Kua mahino hafo atutu a New Zealand, whekau aki mo e tak paanga e ua ngea o whanoa ki he me mi pa koris tutuku.
2: Malo malia, koe mahino i koe he whinumoto ani, koe hangi koe ia koe ua ngea o whanoa, I he ta, toko taha wakolo ako tutu kukotoa pe. Hangi koe ko o pakahamai e ngahi i tiep ta kotoa pe ka o aifok motonga. Pea koe whakakau kau ia ke taki, taki ke uangeo whanoa e toko taha. Pea koe toa tutu ko anu silani i e ku e ku ilo i o ku e te utewa no silani hangi ko ngahi to o wako. Tēnā tāna ki kātoa ai wangeo whānoa ai toko taha ako kotoa pē i ngahi to o.
1: Ko ia.
2: Ko e ua whānoa no sila. Pea, i ne lava ko ia ai a koe whaka amu e whaka hū kātoa mai pēia ki e tau a kauni koe ai ko mitpule ai ko kawako tutuku. Ko he ngā ke awe whakataha pe ia ki tonga ki he ngahi. He ko, hane ko koe ngahi tōu.
1: Ko he.
2: Ko nā u tāna ki han ko homo tōu. He ke tōu o ku te mō tāna ki ko toa ho ha ha mō toko lahi he ni. Ko he hae lahi ko toa ho mō uang whānoa ki toko taha. O awe ki tonga ki homo tōu ako. Ke nā u whakatato. Ko he hane pe ko Astelelia, ko Amelika te nā u awe ko toa pe ki he ngahi tōu. Nga lewa he to uko i tō ngā tataha o whakamā opo opo ki he toko lahi ko ia o e nau tō u
1: ko ia
2: nau tō luko nau kei mo ui o whakakato lewa ia o totongi lewa ia o komiti pule lahi ai tau ngahi seniti ko ia kui ngā koe whakaamu ka pae tau tāna ki kātoa e lava le lei hane ko ho mea ma ko o tala mai ane nai, e lava ko to ai a tau project ko ni a wha imata. Clock Tower project.
1: Kuia.
2: Ko e whaka amuia ai te tau tok whakataha fok tau tolu ai a ko ai tau komit ule i wiki ka hau tana ka hau. Pea ko whaka maala ala ai mo, tau pehe.
1: Yeah.
2: Tam tu you know, koe hae me a koutou. Ta koe whakaamu ia, ke tānaki, e māwange pē, ahono tānaki whakatoko.
1: Koia.
2: Mai e tāko toa ki ai. E, ta kuku pēa ke tau a tāina, e lahi pē ai, a ki nau tō luia hei kai ke tānaki hei kai ke nau tō tō pē, mo unga loa pē koe hā ngahi. Me a koko ki ai. Ka koe whakakau kau, ka pate tau tānaki whakatoko. O awe ki tonga whakatoko, pa tēnā o hangalewa nau tōlu. O whakahūle vaia, ai ki he komitlahi, ai paanga e wangeau whanoa tonga. E,
1: koia.
2: Au awe pe whakatau tōlu, nuusila au ka Astelelia, Astelelia, Amelika paanga, Amelika tataha, a currency ko hono whanoa. Koe ngā koe lava koe, ai paanga tonga koe, tau ilo peo kula heane tau paanga hano awe koe ki tonga. Koe hano ki toe, tuku le vai a he tau ngahi to ou, koe vai ngahi fatongi a ke whakahoko, ki tau bang noan koe
1: wai. Malo, koe ya. Mafo whao pito pea, ko tui ko tau si o mata ki tau to lui a hange koe ni koe ki taimi koe ni ko tau ngā uia i e komiti koe ni i Aotearoa, ki he iwi mālohi o e ngā ue whato o ako, he? Pea kwa fo fa to ia ko ia i kau palestini fa ko ko ni kau to ua ko ka ma kau sekretari o kataki o fa ngo ngo mai pe ka to ia i haliliu e o atu ia hili ko ia e fa ta ha e ko mit pule ka o ko tui hange pe ko e fa ta la no sekretari ko na to ua ko o na nga u e fa ka ka to pe pe mo o ma to ua ko ma to lu e funga ka va la no va ta ha ko ma ta u fo ke ni he ta u ko mai pia auto ibe ta ta pe ba mwen ai to wa ko ke he ta ta fe nga ai ki to wa ko ke tai me ko ko ai hona ta u ke yai hana ki fa ka ilonga i he tai me ko ya wa u mai ai ta u ne na ka wai mai no le va ka te au ma po pe ta ta la no ko ni ki he tu pau pe a pe fo ki ko ange ko o fa wa ko ta na ki fa to wa ko e ka we to ta ko to ai ko ta mana tu i he tau atokonaki e me a koia ai minista mo ui na ane a me ai fikau ak moi pasi e ai koe pasi ia koe project koia ia na o spasi a ki mua i he whaimata project e ai a fefe eleva ai whakatala noa i he lolotongani ai komiti pule fikau aki moi pasi koe ni ke ngawe aki he whanau a koi to ngā whakata ko whakatau kei mai a koe hae update whamui mui taha fikau aki moi pasi a nusila
2: Malo apito malia oku pwafiefia foki koe ngā ai tā no koe ki pasi. Na e tuunga foki e kole ia koe meitonga, koe pasi pe e taha. E ka koe nia o e iku ia koe nga, e iku pe ia o pasi e tolu. Ta kehe pe pasi Astelelia, kehe pe pasi Nusila, kehe pe me pasi Amerika. Pea koe ia ko Nusilani, ko tau osi, tau, pakasio tau to e tau pasi ko anu sila ni ke ilo ko hai maho inga.
1: Koia.
2: Ai pasi o ku whaafo ofa ke ave ko e tau mea ofa ia tau to ko e tau pasi ia ke he project pasi ki he mua whakamanatu pe ki he tau baru noa ko e tau pasi a anu sila o ko atu. Pako ia o kuai whakamafana e ku hane koe ni o kus mamata hewa pe tau ki check room koe a tau tolu e tau executive ku osi asi mai lai ta ia e pas ko e pe ku mea ai tokon palestini la tua molea ko e taini mi o ku whinga ia ki heta ko e pasi ko si o te ke ko e pas wa fofa e
1: pas wa fofa apito
2: fofa apito moloto pe ko e ni a whinga ia ki alu e toko taha ia ki check ia ngahi mea kotoa ki pasi
1: kai
2: te tal toki ka koe ni o ku tau ka
1: koe ka mata ngā ue
2: ngā ue ke whakatau e pasi anu sila
1: malo wha maa whana au pito ai o koe mea mahu inga ia i he tatala noa koe aho ni koe ongo project lalahi e ni ki he vau noa ko mahino ai oska mata ke mo ui e mea lele ia anu sila ke ngā ue ai a ko whafiafia au pito ka o wakatutuku mo mea mahi aho ni wha matala atu ke au atu ke ilo kotoa hoto ua ko a ki mo tolu teo teo mo ngai whakataha ko ia koe tau teo folau ko ia ki tonga I he I sune tau ka hau koe tau koeni koe tau o projecte ne ua ko osma au ia ke tau ngā au osma hino ia ko ospa si tau ngā au I ki tau tolu I ki ai pea koe mea whakamafana au pito ia whakafua te whanongo ki ai ko whakao si pe ko loto lai au pito whakafua ke ave mo hapo poa ke a chepta anusila ki he tahine princess pule ko ia koe te ua ki koe ia e katoa whakatoa lahi e nia ka ku kaike te whanongo o ku o lai tala noa e ko hinga ku pehepe hono humble nature, but I think we deserve it ke aia tau ki pōpō aki. He koe tau polo kalama, e ni ke whaka osi aki e tā polo kalama koe ia. I he aho ni tala monu ke siuperi taia moni o e tahine princess pule. Malo.
2: Malo opito, Malia. Pea ko kau whakataha pe moe Pioneer, pe moe Palestini, pe he ke kau wako tutu kotoa pe o Aotearoa, me he tau tahiwa whawhitu, o ao mai ki he tau ko osi, o noa ua nima. Ai, o atu he ni ai pōpua ki tala monu, ki he tahine princess pule, sa lote mawhile o pilo lebu tuita, ko ia koe amana ki hokosia ho tau whitu mwhulu ma nima, pe koe siupeli Taya moni. Aia e whakahoko e I tonga koe katoa ngā lahi e peneongo e maunofo muli ka hei kai ke e ngalo e te mautolo. Ai ofa moe manatu ki he feitu una pea koe ako tutuku koe ai ako anga mga tonga pe koe oku o atua e maupopo a ki tala monu ke Hangai Sihova o tā puaki I mo whakamo ui koe, koe ia koe hokosia ho tā whā elei, tā o whitu mo full mani ma, pe koe siupeli taia moni, pe koe ia o ku ato e mau ofa, mo e mau loto, ke kawe iki mo o ato, hangai aho lahi ma au, koe ia koe whakahoko whatongia ma o tā o ki whonua, pe pehiko ke tāpa ki muli. Pe koe ia, o ku atu ia e mau pōpua ki ofa, mea teki mau tōro no kātoa pē, me he chepta Aotearoa, tua whāt.
1: Malo pito o whāfua, pea koe ia I he aoni ka waka tutuku, koe tau polo kalamba ia, koe aoni whamanatu atu, ngai tō wako, mou teu teu, o mou pāngai wange au whānoa ki he tamasii, moe a fefine a ko tutuku ko toa pe o ku a mo kau mai ki he tau ngai ngā ue ko ia whahoko pe a o ku o la vei foki o ku ia I e to wako ia o ku me ia uia ke vai ua o ke ke nau wha kau mai ki nau tolu ke tau ngai polo kalama whakatoa a o ku nau kau kakato ki nau tolu ke ngai polo kalama whato wako ko ia e whaafi atka ki mou tolu o kau mai ke tau teu teu ke tau folau ki tonga ave e tau mā ulu ulu pe a moe tau olunga pe a moe tau ngahi polo kalama o tau amalasi ke tau kau atu ki ai o teu teu mai he koe folau ia ki tonga I sune o tau kaha u pe a ko ia o ku a whamaloa tu te vita kai o mā whakarinta ko ia koe whainga maria ko ia o mai ma pe mai ka waka tutuku ko ia aia ko malunga tonga e wiki ua ko toa pe pa te vita o ato ma ofa ki a te vita pe a mo waka tutuku ato lo ko fa mole mole atu pe ka ki to ila vai a fetong I tuku ake ki ma ki te ke kulo kula ha ke se tuata ka tau toki fe ilo aki o fa la hi atu me a te au ka ma fa fu mo ka waka tutuku ko malunga tonga malo apito mo me mai ka mo me a
0: Whai malo atke te kumoua o ngō whewhine hono whakahauka polo kalama ka wako tutuku tonga high school. Pea o te motokanga mai moke se tu atasi o mai moko enu kai te ke loa ia. O hu ia pulu uko enu ukau mo ia tu ikula he aho ni. Kai whai malo atke te kumoua tau tok foki mai moi polo kalama he wike ua ka hauko. Malo.
1: Malo.
3: Ko vai mala hao, me kautaha e plenitas, mo nau whanongono o matuaki ke wike ni. Malo vai.
4: Malo pito te tamaka o mi maupe fai nga maari ki whakahoko atu kleo ke kainga. Malo e lau maari a hau e ki lelei a tonga koto a pek mumi a mai ki polo kalamani. Kwa atai pe foki a e whamanatu ka ki moutoro koto a pe. O kai toi tari ki moutoro hawhai nei ni sa whito. Lama lelei fini motu ane toko ni atu kai umafo ke kautaha ko ia e Planet Earth. Ki moutoro koe mufi e maa mo ngahi mea lele. Lai lai au pito te vita ka umaka nga whanongo. Te tūtaki mai koe aku whanki kā koe kai pensine lei. Lama ke o ato e otometiki kā kia ka umafo ke ngai mea lere kotoa peke whi mao. Ngai SUV sea fitu, walu, hiva. O au befo ke tau sea hongofu ka umafo ke tau ngai mea lere la lahi e ngai iuti. Ai ko Ford Rangers, Toyota, ka umafo ke ai ngai mea lere ke kehepe e lava ke ke whiri mei ai. Koe iai, o te ke toi tatari, pe ko nofu atu he ni ko uia koe tokoni e piko tau kainga tonga, koe ka atila fukeni ai tonga, pe au ngā ue ai tonga, ko uia ke whai ata tokoni ka ki mou tolu, ko uia ko mou finance, mou atu ai kalasi mea lere ke kehe, ke mou whiri mea ai. Whamalo atu ka ki mou tolu ko uia, i ngai wiki e ko mariu atu, ne mou lava mai mi tauranga, ngai feitu o ko mama o atia me o kalanini, ka ku lava ki nau mea mai, o whakahoko ai, ai whenga i ko uia i nau mea lere, ko e tauwhika te whoni, whetu utaki mai ka te au, koe noa uaua, noa fituhiva ono ni maono walo, pe ko au tonu mai peke mau ia te, tika te au fitu ono e he Nelson Street, pa mou mea.
3: Ko re whenga maari koni, ke o hatu ai, a ki whanongonongo koniseti koe ni. Whakaturo o atu, ka atu mua, a ki whanongonongo koniseti, ki he tangata i whonua, mo e whewhine i whonua, mo e kaukoristu tuku, o tau whahau mo pilo revu, me i haapai masani, o kutakai a te uroa. I e pauri hifo o e pōu a whao si urai wa awhi wa anō, ke moumea mai mua, ki whekoa, ki he holo, resieri tonga, ki he api kutuinga papai o wesire i mangere. O kumakatu unga ai whakahoa ani, ko uhi ko si whakatangi mai, pe a mei haapai, pe a mei he pure ako, mo e whanau o ako, me he korisi, o e ongo tamaiki, ko tau whahau mo pilo revu. O ku makatu unga, ke whei ngai haki me aifi, ke si ngā aue aki i he akololo tonga. Pe a ku makatu unga ai ai whakaafeni. Ki si ngai siasi na si au atu ki ai ai tohi whakaafeni. Pe a moi hapai ko toa pe, ku e whanongo mai ki e whakatangini. Whakaafei atu ki mautolu mo mea mai, tau fie fia mo whai ha ofa ki si whakatangi ai ongo tamaiki. E hoko ho mou o wha, koe whakakoloa ia, ki si whengani. Io, e taritari mai me iai, a si kaukoristu tuku o Aotearoa. A whekoa, po uri hifo aho ua whao si rai ua awhi ua anō, i whekoa, holo le seri tonga, apiko tuinga papai o uesire i mangere. O ku mautu ipe, te mou talirelei e whakatangini, o ku whai atu. Ka iai ha mea o kuke fie mau, whetu utaki ke whika telefoni koe ni, noa ua taha, noa walufitu taha, walutolu hiwa wā. Peko noa ua taha, taha ni mataha, taha ono taha hiwa. Whakapapa atu, komiti koristutuku tau whahau mupino levu o Aotearoa. Mālo.
5: Mālo ni ke o atu ai, ai whanongonongo ai mapu a vāea. Kua tu utamai e tau fui manioke me he mapu a vāea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiriva atu ke kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mawalu whaavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mawalu whaavalu taha fitu. O rea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki he ene pes Facebooka opetitovo finau. Pes Facebooka ko opetitovo finau, o rea ki ai malo.
3: Ko kore whenga mariko ni ke o atai ki whanongonongo koe ni. Nei toki tau mai e mau fo'i mea kai pa mei tonga, koe fo'i talo tonga, koe fo'i ufi, koe kaho kaho. Moe lose, kau meire, moe mahoa. Koe hopa, pa moe lai pere, o kukilo e faa, i he mire mila. Tua sila ke fai kiai ai fetu utaki, pa moe fika telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa, ki hono whakaikiki, pia mau mea e tuasila koia, teke mau mea e a fwoi mea kai koe di. Mālo.

0: Hoko to tonu ae wa, tau wakaie ki Australia ki a uheine London tui fua pia moe tau ngahi o ngongo. Uheina, maloe tau maoe ahoni?
1: Iyo, tinta ako atu ea tau malalai. Pia moe tau Australia mai, maloho tau Australia mai ahoni. Tau whaftai, mono whako mai tau whatungia pia mi a te rana. Ka koe e whae mā teo maua poe ni waka oi pie mena tonga. I he ahoni. Ka koe tau ngāhi unia ngongoi ni ulawa ke ala mā watu bea me sene a sleli a malo mua la marea e ho eki bea malo lele e tonga kodope bea e sola bea me bulangi e a otkiai e tau ngāhi o ngongo ki he ahoni. Kokore pe ke u fomal malatu e tala whakatap kakato e polkama ka ufanga tuai bea koe a tona kwen kono fuma walo o siulai oi wafi wano oku lau mare lele ya tupe e tahine princessi Angelica la tu fui peka lai val mata tu aho pe mi he kolomu a pe mi ken pela ka pe fo ki pe mo e tas ka ulahi lele o ton ke as lele ni pe mo e ka unga we me ap kopo o no pe mi ken pela ko e tu ko e ma we a mi lot seneni a ho ni ko e a ho faka of ofan la lele a pito ne ngope ku ma ki ke yo mo mo ko pe pe I he Heng heng aho me pouri o kei hahao lahi pe e whanoa ka kuhui o ku mau whafo o whapito e ahoni o ku mau ulotonga e ti chrysalis a se daimine hon fruma hiva ka te mau toi holo o ki momokoange te mau a u ki he ti chrysalis a se e hongo folo. Ulati e dau hongo ngō. Na toi me mai foki ai minister whanoa mo savea mo e koloa whaka e natola atonga Honourable Dr. Daniela Fusmalohi, pia mo e ne timi ngā we, mo e whahako whatongia ki he wahe ngā Queenslandi e kolomo ai Brisbane. Pia mo whakakakato e ngai plan ngā we kodoa pe whakataha pia mo e kainga tonga o asli le ni ai anai os kamata ai whatongia koe ni. Ne kamata e aho mo ni te kono fulma tolo pia e osia ke aho tona ki hon fulma walo ai a koe ahoni. Koia a koe kainga tonga mo whahoko e popo dano mo whilo a koe ni ki ngahi me a whakakerekere kotoa pe pea e malawa a e tō taha tonga kotoa pe ke whahoko e ne ngahi whiema o solo vai ngahi polo parema kotoa pe mo e kerekere ke oua tenau toi ongosia mo whakamore whanau wholau pe alu ki tonga. Na e whakawhainga maare e eikministani pe mo ne kau whakahoko whatumia ki he whakataha whakakātoa, pia toi whakatau taha. Pia toi whawhainga maare foki mo e community I ha ngahi toi whiema upe o whikau aki, pia mo e ngahi koloa whakae natu la. Pa I kainga tai na e whawhainga maare foki amini sani, e ni whahoko e ngahi polo kalama whakaike eke I ngahi le teo televisione o e wahenga Brisbane. Ko ia ku atoa e wha kamalo ma tala mono ke amini sta toki tā Daniela Fusmalohi pia mo e ni kau whahoko ngā we I he toi ngā koia a ngahi whatongia poku hoko atu. I he pouri koia e tō kona ki ko si, ko e whakakoloa lahi, ai pata pata, ai mea tonu, ai dahine princessi, Angelica Latu Fripeka tuku aho, ka pefo ke eik pale mea o tonga Lord Fafanua, ko Honourable Brett Bedley, High Commissioner Aslelia ki tonga, ki hono whakailonga I koia o iwa inga e tolu ngiao, ai tangata wa inga akapulu ilonga ko tene o tupo, ai anai whakahokoia I he tau pa mwena whepaki e ne timi Sydney Roosters pea moe eels o Palamata. Nana wiku nai I he ua walo ki he honful maua, pea nai toi whakahalo mamata foki ai tatao e tolu a tene o tupo. Nane fotu ai pēho no le koti e ne tatao e te au hiong fuma whā. Po hoko ai a tēnau tūpō ko e toko taha akapulu hono ni mango fuma fitu. E ne au sia e ne fumaka mai le historia ko e ni e ne tau e tolme au. I he wa inga akapulu li ki. O tau whawhetā e mo pata e lang ko tau. I aonga mo ngā I tangata tū e historia e akapuli ki kua hoko whata I he kua ngani. I tau whiwhia pe ai lawa tōki pe mo Jason tau mā lolo e ne wa inga e tōngi au. Tau wha mā lolo lahi pe ki he ongo heloni Pea mo ena fra ko fatongia a hano tonga ka koe mate matonga. Kage, nai ha mai foki ai mea, pea mo e fie fia lahi e tahini princesi I he mawa e. Mo e fa fie fia ai e neongo whamiri toko lahi au pito pea pehe ke o matu a tene o tupou ko ofa tupou pea mo Michael tupou ilo ako matang singa o mai ko puna pea mo e hufanga lupe o vai ni. O po ngalo o fuwa wakbe. Molo alai balu. Tala mo nuwa taipe molo tu e tene o tupo I hoko atu e fatongia vai ngā ki he kaha o. Na e lawa lele I he po pule lulu anu whahoko ai misa e kai ngalot katolika tonga o sene ni ko e misa hu fikina o pate le line fula moeloa ko ne pekia ai na e lawa hono whama wai tonga eike a pule lulu. Na ko hoko ai ai lotu koe ni I he pale lotu sanga toso sefo o Pelmoa kako senta hao e siasi. Ko hako ene pate le fala ki ko afu pe ki a taria I hausia. Pe foka pate le alikilangi pe amo pate le e poki o Kustino me amai bea me fisi o nilolotonga I seneni. Misi sa tokulahi au pito I kaingata I he kaingalotu kana I kau mai pe amo hono ngai family pe amo I kainga tokulahi. Na e tataki pe e whaiwa lahi I whuno mawhi, mo I kau hiwa e palaukia, ka peke lata ki mo I kau taha maria foki. Ma ke he me he misani, ai a koe a ngongoni pe a me he senta, o kulotonga foki I tonga

0: ko e tautaimi ku hokototonu ai tolu i e whiawhini. Pea ko e proklama whukeni a ko tutuku koe a takuilau, ko tautali le i a hautaulu pe a mumalpo, ke na whakahoko atu e proklama koe a ki e whiawhini o tangata. Mahalo o pito, mo kaumai ke proklama pe a mahalo fua mai ngai whatongia ke ke. O tau au si ai ahoni. Kau whukatu kang moua, ke tataki mai tau proklama ki e whiawhini mahalo.
1: Eh da malo da ma ve fin wo ngot pe fai go ni
0: io malo wo le yo bito
1: oh ya tanga da tia fo gito mama pe bu bien hemo week ka ta mo fo ra te polo clama a ma hen yo e o da tala mo ko sta go lau be me hat ko ni ko kai he fe fin he ve to pe e ve fi trona kien ono a ta val wen yo o shulai wa fe wa no ya tai tai ere ek moto ke polo klam ma ko yak tuk ta ku lau fe fe fo ku ma yen pe mo lo mano ano apa i lo ko hauta ulu ke fo ha ba te ta polo klam i he fe fi ko ni e gi mo ge ho ka te ta polo klam to to mo fo ta ku to ko ta ta mai fo he wan ku ni afio bi ta lo to lo to nga ya ku ni afio bi mi lo ta ta ka e to fe ga mari ko ni ke ko ri ga hauta ulu ke ne kau mata kita proklama haki lot atau kita kau tu kita proklama he fi fini alat ketika lo mano malo
2: iya malo itu malpo malo itu tidak maka pengamali kau ni kau kamera mu atau proklama atau kilot dua fakta lain malo malo Maria Manion
1: amin
2: ekle yo ku matu kepe gloria mu fakta kia pena i kota kau ni kau iko ngahi patungi ko tope ko ke nasi pe ke to to no ma pasia lava ke ma o pakato na u me ko to ko ya ma lo kate ko e ko i ko ke to ko a o to to e fio na lava ke ma ma pe ma ri ko ma po ke pa ko ko ka ma ko stu ka ku la pe a ko ya pe o la ma ri ma no ni ki po i po mo ke ka u po ka ma ka u ka u pa no ngo e po ka ko ni a ki ku bi me a e pai ha po ta tala kia e wata ko ni po ki kau e pena no whakakano pe whakamoi. Ma kore katoa ngai mea ni ua pa se su ki stoko alo a ku mawa iki. Ta mai, ma alo ki la maare ma nyan.
1: Amen. Ma alo api ko hau ta ulu no tungu tawa ki ulu ngā ta mawa kai ngā whanunga mo pite i tamaka. Ko e kore pere ki u a whatapu ki he hau o tonga a ko e la a o tonga ko e siash tupo wono. Ko e tui o tonga ka maa fuke kuin fiu hu mwe ha mwe of i he filaf koe ni wata mwen ki he apiko atalanga pe mo ha mta po ule ange uki ipan spe ke ae me aati wata po ki he wata i katnari ka maa fuke ae kotantai ki paatele pe wata pe tonga kota opie kumia mai ki he proklam ko ia tanguilau pa mo e atko ni ko kai a fifia ke tai tai re ia mo to ko to be kai na fano mo e tau pro kalama fifia mo be tau fo data ma henga he fif pendi na yo ke tau re a fatonga e ande mo tau henga mai ke fono molin ka ku tau ke poke poke be tau ko a funga ni ka ko tau mata ko a e tau re a e ku tau lai ho tau tonga ko ki tau tolu ko tau a fono nga mai pe be he kolo fafu fuko ko tonga funu ko tonga a ga tu ga mua e hau ta ul ko tu nga ta ki polo kalama no ko ko e tu ga pe ta ki tu me pe ta fuki fa no no fa ki ongo ke fa no ge ta ka ai nga a fa no ko ka ma fu ka ko su tu ko to pe ku fa no mai ke o pe ke ta u polo kalama ta to ki hi ria ta to ki ho ko ta pe ta tala tala no ke ta u ko su tu ku e ne fa no nga tu i ro to nga ni ke ka ona fafoket ke te koe e hautau.
0: Hautau, mahalo ki i me amai ne, ne ti.
2: O te peha ki... Iyo. Iyo. Oku fefeen?
0: Iyo, kona ke...
2: Uongo ato.
0: Iyo.
2: Iyo. Koe... Te whanga ki o ngongo pe ki he ahoni mahalo e malupoku si mahino pe ngahi tō e kau tangata lawahi me iho tau siakare funga vaka lotu ka ma fo ke kosko takulau e mai nani mo e mana ko si tau kamata pe ya taine ta po ko ya ko sista kalo sikimet ne totau ya astreleria pe ne pakata to te katongia he ka kosko tuku pahenga astreleria pe heli ko ya pe tau ho ko mai ni ki apelela pita Thompson aunque mi IP Marbona ta IP o ponga e to IP ta costo tu pum pa kato e fatonia ko ya e pa po papito e ono pa kato e fatonia ki a pere la pita ni ango pe ko e tanga ta ifonu a no sila mo ani fra hok ono nga e wau e ta o wa pa tonga te a ko ya ko ya ango pe pe malpo ko e to fatonia ko ya pe a Pamuri tōko aki ku tau tōki si tō atue ni mei tau tangata ai ki Pātere ia Pātere line whaka moe loa. Pai ke whao e tangata koni ki a ke pono koen ngai ngā au e lawa mea kone tala no whiunga ki anō historia. Ka ke he ku ne tō tau e whaka hola e tangata ai ki pea pahoko pea nunga i upatongi ai Okalani ne ka inga lotu Okalani Mohemiri Toni la vaia pea papola atua ki Tonga ui ko e ngai patongi ne whakato i Tonga pea ne mui mui wholatu ai pea kau mua upatongi a ko e ka inga lotu o vahinga Okalani Mohemiri Toni pea poki ki he kau kushtutoko pea papipia kuhi ko pelaba que te si o ku lava peo fa ponga eta tolu i tonga pe ne pa hoko e ai e o goya i a lot like a ball o i maupanga pe whakausi ki he ki he whakausi lewa hono pai hono te rio ki ki a toka ko e ko e kundua ko e a ku ki a
0: e hau ta ulo ku kai ke o mai mai o
2: ni ngo pe ko tai mo mai ka ku la ba tinai ka tinai pe ma po e ku o ma du mai no pe ma ku ka ke sai e bi se fine e ko ni o pe pe ni o ngo atu
0: io tu ma o be foi fei tu ko na tu ma o be foi fei tu ko na o te to e nga u nga ka yo ngo ka yo ngo le rei mai e a e a e ka pa te to e nga u nga u ho e yo ngo ke he ke he tau ka ni ngo ya e
2: no fa pero fa si pe mal poco e ngo fa fi fi ko la pa ke pa kata tu e ko si e a ho e ko si na pa ko fa ite ko si pe a ko e ma ko ngo fa fi fi ai a ka tan ko la pa ke hand over e ki e to holo la ni val multi purpose a ho ni de to hand over ki ki e pure ko me pa na la pa ke na ngo e a ki pa ko ngo pe ya ko la pa ke wa tu e momenti ko ni mal poco malo
0: Malo pito e hau kusoko tu mao piku kake toi fu ongo kovi mai eme aka pungu lenta i nimi. Kani ongo ya ko whanongo ki ho ripoti ko e to tau e ngahi ka unga i tangata ka unga e ka unga i fifine foki i e filave i mo i tau ko tisi i ta po usi sta kalo sikimeti ko e bureako e kutoku ka unga foko e fayako e a kawa e ta po ko ni i maatea ki lahi ai korisi io no fralere mai no lere mai a mami mi no taimi o me ke taimi si a marolo mai ai ko ia gua ia o fala ia pito ki he renta po ko ni ko e nga we la pe nga we ma o nga o pito ho no te u e fa na wa ko he taimi ne ke ia pe a ko ai ka ma fu ki ai he taimi ne pure a ko ai ka nga tapi he ne o po mo ne to ko ni he ia ko lo tonga
1: Nai tō pōpō rahi apu tōpē fōki he koi stu tōku e hau tāuru ka mai ka inga whanongo. Pea kua ia e manatu mele au pito ke tahi ne tāpō umu e ni ngahi ngā au e lawa mea. Nai e whukahoko i he rolotonga e ni ngā au e he koli si. Pe kai ngā tahi ki tau unu mai fōki a brother Peter Thompson koe pureako tu tōku ia, koe whaiako, ka koe taha inu e kau tuki mua I he kau whirela I he taimu ni nao ngāwe ngai ki tāku I lau e hau tā ulu ka mai ka inga whanongo. Pea kau leo koe mo uia a whirela a brother Pita na e konga lahi ene mo uia ene tō kanga e kina ki he korisi. Neongo ne hiki whanua mai he taimu ne whoki mai ai ki Nusilani ne kei lau maare a ki pepa ne kei mo ui a ki pe a e koisi tutuku tāku I lau pe ko whee pe a pe a ko ne iai ne lahi fuke ne ngai nofo I Marceline College pe a he ne nofo ko ia ne tau ngāwe a tolu a Marceline hange pe a ko tāku I lau I he ne ngāwe ko ia e halu tā ulu ka mai ka inga whanong pe a kua ia e whee whea lahi he kawatu I he I hoko sia hono aho ne lao me fōku mō pereto hiki pia me opatiki, ka mai kau whaiako tutuku, me kau kosi tutuku toko lahi, nā uka watu ki ono mea whai hiki, ka mai kau whirela toko lahi. Nga hi manatu meri au ki toira, ka mā fōki ae huelo koula koin, he tauno fōa pātere linde fula moe loa. Ko e tahiwa fitu ni mā, he ono kamata koe e korisi I tāku I lau, e ka mata I he apiako St. Paul na e fotu ukoia I Sato Mikaere apsiasi ne ka mata I ako ko Padre Rine Flau Moeloa na ne hanga o Tatakia e Palokia I Taimikoia ne pōpō lahe apita Padre Rine ki hono Tataki hono ka mata o tāku I lau fe pōpō a ki pēmu Padre Sio Finau ka mafuge Padre Lava Enos I hono kamata koi au tāku I lau. Ka kua e manat mele au pito ki he tangata aiki pātere koe ni. Ko ne hiki atu me he tau nofo. Ka koe kau maka kou lain I he tau nofo I he filawe I me tau koi spiro tōku e hau tā ulu. Koe au kua tae whi kau ngā mamahi ke ngai kup whi kau aki kotoa pe I he mōre atu e kau tāpō ka mai whirela pia mōi pātere koe ni I he whilāwe I pamitau koe stutuku e hau tāuru. Kou tui koe tāpi mhālo e tau kau koe meipa koe stutuku ne kau I he hiki atu he wike koe ni koe toki osi. Kake uloke he uloki hingoa ka koe Frank Ramsey pia mōi Australia e hau tāuru. Kuke mhaka tāpi koe whelisi e koe sāresi. Kake umbao ke he hingoa ka koe toa koe ni kuia ia siaola mo siolo pe mikau tamu ko ia. Whikau ngā mamahe atu ka kina autoru e whamiri, ka mai ka koe situtuku ko toa pe, I he mōre ko ia me mipa koe situtuku koe ni. Ta whoku mea rewa e hau ki he konga ko ia e whakahoko e ahoe korisi na e toki tautoki si tua me iai, e whakawhia whia, ki whakalawe lawe ange pe ko whanungat ki hori pohoti, e tau fuaki fukia e paanga e tahamano he koisi tutuku ki he koisi lolo tonga. Ke ki whalawe mai pe ko e pōngwhewhe a e se niti koe ni ke whanobe kia he tau kaunga a whanonga mo kaunga koisi tutuku na nau tai whehu me na tolo amui kwa ke ta ilo e tau ka ku mahoi ngape ke tau whelongoa ki ki ai. Fukia tu hau taulu.
2: Malo apito malpo koe koe se niti koe ia koni koe ne po aki ne to o ia me he tau me he tupu o e tau se niti invesi. Ain koe ulotonga invesi koe tonga e to o mai se niti koni koe pengo me panga taha mano o lawa ke po aki atua ki he kolisi lo ulotonga ke toko ni atu ki hono ki operating cost koni koe e kolisi. Koe ngai u mea po kia ku tau siope ki he ki he pua o e tau ngā ue. Ai, ka mata ke ao ngā tu e whanga ki se niti koe ia malpō ki he kōrisi. Ka ne heo ngō ia I he taimta tau peo ko tui mahau ke tau ngai fōtūtū koi koi ki he tau sēniti ko iaku e toki whai ia a mui mo tau whamapopo ta whaku iaki ana no maru pia mono tau mua koe sēniti ka kake ko tō mai sen kua awea kua ke koresi koe aloi pia ke whitu ta tau koe iaku e whamalo ki he ki he koresi tutuku he ke I mauiwi ki he poaki Neongo ne tā toksi tua atu me he kūwhakamore koi a ki, ko ki he holo. Au ki whai pēa e vai vai manawa ke tokoni ki tau whanau I tōma.
1: Malo abito e hau, ko tui pē ke tui ki whamala ala pē ki he tau kau koi stutu ko whanongo mai. Koe wai fuke tau pānga aku invest I he pangke I tōma, koe pānga taha miliona. Koe pānga I ne tau hanga o invest I he fa mana to ke si peri ko ni tato si to mi ai pe ko e ta na ko ne tu po ko na ko ke ne to me meta ta mano ko e to mai ape meta u investment ko ya pana ta milion na ko na ko to nga I he panke a ko u la ki ta ko tu I ma ko e ko e ko ma ha inga ya ta si peri ko e ta u investment pe mo ta u holo a ta to un mai be ke ta u holo he no Osea dunne I vakaya dunne ke neglava tfoki tonga ke mia fai iki mo vakai holo I tau holo I ono osi fuaki ki kra ha o gi komeni fra of a bigli fano ga ta ka ga fano ngo e filavi me tau holo e ha ta ul
2: malapito e malpo ne hili ko ya e ai lava fatongia ki ta tanga dai ki pe pe ka pa deli ne ne ma wale ai pe pe mo e ka tanga ta komiti ya ki to mala pe po ki prisna kwa pe mo Johan Lopez pe mo puria ko ki ma ha mo pe mari ki ma u pataha tu ki he holo ko e winga lai pe e ko e ko tangata foko yo hani ko tangata ya ku bi mala ko ya o pat aku ya tinga umia mawinga na pi mau ke mau kisio ki ai pe ko ulo ki pe po ni ko pi la bi ki ai mal poko e o tau tau la pe ko ko kolo ai ku nga ko la ba faka hoko la ai ai holo pe faka lahi ai kala ni walu ho o tape pe ko ko liunga
0: How da ulu ki me ha ku ka ke on o mai how da ulu
2: la
0: e
2: po
0: marbo kapau ke e fa no mai marbo ke je
2: aia koe koe ula ki pe ia mea ko pie lau ki ai ku whakapo papit marbo marbo tega tau ki unu e
1: ia wonga tai nimu
2: ia malo koe ia ko tui pe mahapena e misi ato e ngai konga koe ki mua ka ku pe ula ki e poini whakapo papit ko lava no ngā langa holo ki atunga ko lava ke ngā weaki ai koe poini pe ia ku tomu o atu koe ua peki ai koe I he ki I sio vai vai pea e kau a kuia pea mi Johani ki he langa o ku maratui foki koe ka tuko ni ku o osi hand over ki ka ko hono whama opo opo koe e tau ngā we pea mo hono whakapekia koe tau alea pau te kia ki au ki ai pea koe tunga e koko ku iai koe ma siwa mamo Johani koe konga pe ia e tau ngā we a manaki ke hiri koho no hen mai koe hen owa mako ki I kua e tau taha ke ke tau hanga to li pōti ange ki e katahalanga a ngahi u mea peo kwe mao ke whakarerei pea I anga koe ma siwa mamo Johani io o kia e pe ngahi u mea kwe mao ke whakarerei pea koe mea koe ia e toki o ate ngahi u whakai ki ia ke ki e tau komiti, kolopolo, ke nga sio kiai. Pea, koe, iai pia mga he unau-nau e tau alea pau malpo, pe mau ke whakakato hange koe ni koe Ke foi fralere i kon kon e faka hoko ki he ki he au pi ki he ato na tu foki ne ia e ki palpare ma ne hoko i sanuario e tauni ne uhalahi pe ne ia e palpare ma e ato ne mam ne tutulu pe a kwenga kwe ne te umai kautaha pou na hoanga fai pe ngai fralere i koya pe ne fe unga faka mori kwen pe panga taha kilo ni mamano aia koe koe bo ue koya aia ku mo oia ka ta halanga pe a kia i pa mo e fagalolo kon ngun ngun ko e contract ia project manager winga no fagalolo ngun na ko tua ia o sigo la nga e ko u mo oia ko ko mo pe mo ia ka ta halanga pe ke o to me la ha te pe mal po ka ko e tu nga ia ta nga ke fi ma pe ke ta hanga faga ma po po ka o si pe a mahino leo ko ta u ko tau ilo e mea ko tunga ko kia koe ai holo, mga e umea paka pepa ke paka kato. Oia pe malo.
1: Ma malo apito e hau tā ulka malo e ae watu ki tonga eiki o wakai ki he tau ngā we. Ma malo e nai ko whawhetai koe na ko osi mo mo ia te ki i ki he pūre ako, pe a pūre ako rewa mo e whanau ako no toka ngā e atu e tau holo, ka tau toe ki i malua mai pe tau tō ki ta whaaki, o wakai atoi pēha mea te o toi ala toko ina toi ki he kori si. Whoki mai rewa e hau tā uru e tau e ta tala noa a taua ki he tau pēpē ko māu e tau unga au e tonga ki he ki he tau kauko si tutuku koi ni Nusilani. Ko i ha kutea ha tau palani i he tai nimi ko ilo pe whoki tau tok si toa mai me he si upeli pa na tau o si loto taha pe ko tau miko ni o mā lo lo pe ke tau whemaari, pa tau toki whaisio sio atu i he whaikuanga o e tau ni, pe koe ka mataanga o e tau whou, ha tau toi ngā au e whilawe me koisi tutuku ki hono toko nia o e tau koisi lolo tonga, ka hange koe mea koe kutau si whalawe ki ai tau whoi investa ngā panga taha miliona koe niku he panke, ko hono tupu, koe ko e tau toko ni ahi he taimu ko tau beke ko isi lolo tau ngā ai interest ko ia o e tupu o e taha miliona i he tau. Ma ka ike, ko ne tuku atu o ia ki ha e te aha fotu tu i he kaha una, i he kaha upai me mai ki mua ke ta foki ki he konga fau mi mui e ta polo kalama e hau tau.
2: Ia, mālo pita mālo pō, ko e mea mālo i
0: ngā e mālo pō, ko i ngā motu motu pē, ai mea kai ke ongo lere i mai.
2: E tala nō kō, ke i kola hao kō, pe kaua ki e nō si brand.
0: Toi pē tau mini te ua, pē a ose tau tai mi, eh? Io kataki hautaulu toipe minite ua malo
2: io ogu uongo atu
0: lahiale ne motu motu lahiale ne motu
1: motu aine pia ki tolu e hau he kukake fuongo lerei ka ufa maa po opa e piao e tapolo kalama
2: io sebe mapoko e ko feo i foku hae tau ngayo fai he tau ni kaku kono moni ko e mea kona kona ke whakarea ko e mea pia e fai kai ki tau tue pinga paanga. Tu kehe peka pae maafana tama ki ke pae ha tau ki polo paka ose tau te tau toki ai ia ka kono moni tau maalolo e tau. Maalo apito maalopo.
1: Maalo apito hau taulu. O e ngaro tuku e tau polo kalamate o whaibea tau ki whamaalo ma tau ki lotu. Pea koe o sia e tau minte ua i he whenga maari koe ni. E hau tau pe malo e ma o fainga mari e te wit ka ma fo ke kai no fanong ata pa malo ka te mo to no ko to be mo me mai ke tau polo kalama ko ko su to ko Amen. Amen.
0: Te atal toki hoko atureva ke tau programa hoko malo.
3: Koe whakaafeni ki he ngahi whamiri poupou kotoa o e timi akapulu ai mate maatonga. Kainga MMT, mea mai he koe whiohi whakaafamiri eni. I kai koha whakataha mau mea tokoni pe. Kau mai he tokonaki hongo fulu o okatopa ke tau katoa ngai e tau e whango fulu ai MMT. Taki mai ho whamiri ki he Trust Serena E. Henderson ke tau whiohi mo e kau tuuki mua he mala eni. Ke tau whanongo ki ha ngahi vahe vahe pōtara noa pe tau lau kau aki ho tau ngahi Ulunganga whakafonua. Oua nga mouto, kai ta ofilewa ha te pili ho okulupu. Toko honga fulu ki he te pili. Ihe mmt.flicket.co.nz. mmt.flicket.co.nz. Katoa nga ie whiohi whakatoko ua.
0: Kore whainga maari koni ke watu ai a ki whanongonongo koni seti koni. Whakaturo watu, kai atu mua a ki whanongonongo koni seti ki he tangata i whanua, mo e whewhine i whanua. Mwe kau koristu tuku o tau whahau mo pilo revu me i hapai masani o kutakai a te uroa. I e pauri ifo o e pō ua whao si urai wa afe wa no, ke mou mea mai mua ki whekoa ki he holo le sieri tonga ki he api kutuinga papai o wesire i mangere. O kumakatu unga ai whakahoa ani ko uhi ko si i whakatangi mai pea me i hapai pea me i he pure ako Moi whanau wako me he korisi o eongo tamaiki ko tau whahau mo pilo revu. O kumakatu unga ke whei ngai haki i mea ifi ke si ngā aue aki i he akololo tonga. Pea kumakatu unga ai ai whakaafeni. Ki si ngai siasi na si au atu ki ai ai tohi whakaafeni. Pea moi hapai kotoa pe kue whanongo mai ki he whakatangini. Whakaafei atu ki mautolu mou mea mai Tau fie fia mo fai ha ofa ki si i whakatangi a ongo tamaiki. E hoko ho mou ofa koi whakakoloa ia ki si i whengani. Io e taritari mai me iai a si i kaukoristu tuku o Aotearoa. A whekoa po uri hifo aho ua whao si rai ua afe ua no. I whekoa holo le seri tonga apiko tuinga papai o wesile i mangere. O kumautu ipe te mou talirelei a whakatangini o kufai atu. Ka iai ha mea o kuke fie mao, fetu utaki ke fika telefoni koe ni, noa ua taha, noa valu fitu taha, valu tolu hiwa wa, peko noa ua taha, taha ni mataha, taha ono taha hiwa. Whakapapa atu, komiti koristutuku tau whahau mo pinolevu o Aotearoa. Maa maari koe ni, ke o atuai, ai whanongonongo ai mapu a vaea. Kua tu utamai e tau fui manioke me he mapu a vaea, me i houma, Kano lelei au pito me rie, pea e toi lava ke tiriva atu ki he kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu fa avalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu fa avalu taha fitu. Orea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki he NPS Facebooka opetitovo finau. PS Facebooka ko opetitovo finau. Orea ki ai malo.
4: Romo e ka atmoa ki whanamanoa ia koe ni mehe kulupu koe We the People New Zealand Community Incorporated. Koe tau porokalam wha mahalo sina mo wha feohi ki a weekend iu wha hawa e pe mehe Star Hotel tua sila Toluhi Vaua Great South Road i Otahuhu. E aho pure luru e wike katoa pe mehe taimi hongo fulu AM ki he 1 PM o kua ta e porokalam ia koe ni ka tiki nga tolu katoa pe o kutou reke reka. Ke mau hoa pe tai mau hoa, maa ngalo pe tai maa ngalo. Nofo tai lata pe, nofo fukaifo ifo. Koe whainga maari e ni hono whakalerei o ngai kupu katoa pe o hala whanonga utau iai. Pea koi ai o kuatua ai ai whakaafe loto maa whana mooni ke tau reka reka katoa pe o loto aokalani. Mo umea mai ke tau polo kalama whamalo sino mo whafeo hiko eni. Ko moi lerei pe mo moi fie fia koi moto ia e kulupu We the People. Whapapatu pirikitara noa o fisa fitu utaki.
0: Ko kore whenga maari koi ni ke o ataki whanonga nongo koi ni. Na toki tau mai e mau fwoi mea kai pe mei tonga, koi fwoi talo tonga, koi fwoi ufi, koi kaho kaho. Moe lose, kau meire, moe mahoa. Koe hopa, pia moe lai pere, o kukilo e faa, ihe mire mila. Tua sila ke faikiai ai fetu utaki, pia moe fika telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Ki hono whakaikiki, pia mao mea e tua sila koia, teke mao mea e foi mea kai koi di. Malo.

0: ko e tata imi pe ta mini te wa hiva ki he fa I he fia fini ta ko ta programa fo ken yo goko to fo ya kau pe ko ala I fa ho ko tu ya e te vita ni ulata I he fia fini pa pe fo ki ki a petura tu yo ne toa te vita ko tu pe ko ngo lere ya tu pe a programa pe pe fo ki ki he fa fo fo ngala ko na ku mo programa mai I he fia fini ko e foi hiva con in alta ya tu te vita pa mo petula ko e me to anga se ti ne un mo pe a misi ta ma to ta con ni to li o te ta la to no ingoa ka ko u hinga o ku ko ene ai ko ene li so ne ki ene me a ko hi o fa ma pe ki no ki family ki tonga eh
1: mai
0: io ai ko ene pe ko ai foi hiva con e kore me pe foi hiva ne mo pe a misi ogune ave ma ope ene ki itokoni kono family ki hono hoa mo ne ki fana wito nga po au ka fa fa fa fa pa au tang pia ke to tani iyo kai ke o te ke tala ka te uhanga o fra hoko atu ai mahu inga se o mou he ni petula pia koutu I pia kuke ka upe mo koe I he ofa koe a ki tonga te vita ka fokat malo
1: malo ufa malo atu te tamaka yo no mai e gifo I kamata lele I goe ke fayak se ma polo kalama pe mo petula tu ene toa I he e vea fa koloa koe ako kore pe mua ke tangawa ke pe mua e fonga anga maheni pe ma fayak pe ma polo kalama koe te tau fayak pe lotu uruaki ane nai u tau ke itafe mai pe ngai keresi koe ya ke masi lave ai pe ai pe ako ya ko whaka malo atu e te vita ka uma o mo ka nga we mo mo reti o no ke o mai e fai nga maari e koen ke te au pa mo petulatu e ne toa ka haia ka taki klupu o e nga we I o mau wahengani I Hawke's Bay ke mau whakahoko ai proklama hanga maheni whakawike ua koen ai RSE pe ko e kau torifu I akau koen ai puranga nusila ka au ku lave maari e ai ai kau nga we me hi tonga mo e ngahi motu kehe o e Pasifiki. Ko tomu atuku ha whakatap ki a Hawaik ka maha matapule. Pea I he ngahi whainga maari e ko tau lave ai he ahoni ke whai ai ai polo kalama koeni. Pe hange ko kulau e tau hufanga atu pehe ura ki lotu nei kamata aki e tau porokalama ka e hoko atu mua ai porokalamani. Pea, e hevia vini o kumaiheni ai pea mo petulatu ene toa, ko e taha ia e kau taki kulupu, I he ngahi whama koeni ai Mr. Apple Limited, I unau Whatefito, unau Pisnisi, I Hawke's Bay, pea ko Hastings, ko e o vahe foki, o e ngāwe koeni I he RSE, me I he pureanga tonga, o ki ai e kau lia I soni ai, o ke kau ofisa fitu utaki ki nau whai ai ngāhi whea rea rea aki mo tokoni ke kau ngāwe, I he taimi ko toa pē, ka ki ngāta pē kau ngāwe, ka koe ngāhi kau taha, ke nau whai ai ngāwe, ai aku ki ai e se fita hauri, pe I he sone uraki ia, mi okalani alui fwe ki Bay of Plenty, pea moe motu ani, te vita nilata, mi he sone ua, aia ku kamatai ai Hawke's Bay, alui fwai beo a ki Weringa Toni. Pea ko e sone hono tolu, o kia pita a kau ola, fa te fito ia, I neo sone, ka une tonga I katoa ia, ai motu saute, pea fika whareva ko Marcella Kaniwalu Fotofili, aia ku peisia I Okalani, ka une tonga I fa katoa ai ho e fefine pe mo nga hi me a fika ko a ki pe mo nga ta fa ke ke ka do ko ya pe a hange ko lau ko fefine o ku o mi a fa nga mari ko proklama ke fa ya tu me so ne wa a ya ko so ne mo tuan fa de vito me Hawke's Bay hange ko lau pe o mai hen pe mo pe kra ke fa proklama ti ula kamata pe nga hi ongongo pe to ki ko nga no wa ma fetala no aki mo ma fraik eke mo tala no pe mo petratu ne toa fega o aki pe mo proklama nga we mo nga hiola lele mo nga hi a pole mo nga hi me ake ke o fono nga nga mo nga we nga kate u kamata mi he ongongo o ura ki ongongo o ku amana ki ke folau mai I he wike kaha u ki ne nusilani ai on office alunga me he potungawe ai no go na toka nga i go ni ai ngawe RSE ai o ki ai na a le noro la kai te mo a kusita polota te a koe kongalahi o e na fononga mai o e na folau mai koe ki nusilani ke na kau mai ki he ke te wake atu koe ai konferenisi ai RSE po ke konferenisi e kau tolfo e a kau whakatau e kamata ia i he aha ua fitu o siulai ke aho tolu noa i Wellington toni pa te mau kau katoa ki ai a ki mau tolu kau ofisa fitu taki te a moe ongo ofisa maarunga koe koe ua e ongo ongo Ko mana ki foki ke folau mai a e ek minister o e potu ngāwe ona po whane fotu fitu afe ki Nusilani i he kamataanga o me mahina katu u o ku ki he aho fitu ke ko ne whakawhainga maalie ne taimika mea mai ke whai ha aahi ke he ngahi whāma o kuia i kau ngāwe ke whai ha whetaulaki ai mo whakataha mo i kau mo i ngahi kau taha pa pehefo ki he kau ngāwe pa kai ke ngata ai ko osi fōdudu mo i ngahi polokama ke nau whakataha i Wellington toni pe mo ek minister o he tawhaki koia o he programa ngāwe mo i ngahi kupu whakau kau ako toa pe i he potu ngāwe pe a ku whai e teuteu ki ai ai mātua ngāwe i Nusilani ke te umea mai koe a ek minister ka koe fuafua a ahia a whane i he ne hoko koe ek minister ki he potu ngāwe ko ni o whamaru maruai ai RSE koe tolu hange pe koe ku whakarea koe e whakahoko ai konferenisi koe ai whakatau ai RSE i he aho moni te ua fitu ke he aho a tōpuru tō noa o siulaini i Wellington toni pe a kōs māu katoa a ngai fōtutu koia ke he pōkarama koia ke mau kaua tuki ai whanongo ke ha e ngahi ola o e ngahi ngāwe me he tau ua noa ua nima ke he ua noa ua ono aia koe ne tau ene taha hiwa o e pōkarama talo ene kamata mai me he wafe ma fitu ko tau kahau rewa, e hoko rewa tau kahau ko tau anoa ia, o e programa RIC, ka tau sio rewa ke he ngahi lelei, mo he ngahi ola, mo he ngahi monu ia, ko lawe ai ho tau kai ngā, pia me he otu tonga. Ko tau e ngahi ongo ongo, na e whaifoki, a e whataha pia mo e kau ngāwe, pia mo e kau taha, ngāwe koe ni i Levini, i Woodhaven, pia mwena au kau ngāwe, i he tūsite, ai lava kia mo tuani, o whai taranoa lelei, pia mwe kau pure ngāwe, kau maa ai kau ngāwe, pia mwe tewa pia whaka māwae, pia nai si foki atu ane afi, ki tonga, ai kulupo e ua, koe toko tahiwa whaka kātoa. Ai ko lava e nau ngāwe i he Woodhaven, koe business koe i Levini, ai kautaha koe ni, koe Woodhaven Garden, ai a koe nau tefto i business i koe Vestapolo, kalasi ke heke heo Vestapolo i he taimi koto ape. Koe kautaha o e ngahi o ngongo, te whaipuke lava mai he pule lulu, ki Hastings o whaia e ui e whakataha whakatoa mo e tō me kau ngāwe koia o kulotonga i Hastings i he fiafi pule lulu aia ki toia i e kau ngāwe koina petula pe amo e mako e kulupo e wha pe nima Mr. Epolo pe amo e kulupo e ua ai Apatū Farm pe amo e kulupo e taha ai Thornhill i Hastings ia koe whataha kuni na whakamā whanau bito se mau whiohi pia moe whanau koe ngahi ola lerei ko toa peo e ngāwe koe taha oe mai whakataha anga i he lorotonga aho pure lulu koe whakataha moe kau pure ngāwe oe ngahi kau taha ange koe Mr. Epolo pape ange koe Apatū pape moe Thornhill koe ngahi ola koe na o mai meai o ku ola lerei au pito pia o ku lau i he si sen kon ka hoko kamata di o ka topa novema una uloto ke te whakatokolahi mai e ka unga aue he peau whaia e fie fia i he taimi koe ni koe taha whoke ma he misiona e pureanga ki oanga maube ha whainga maari ki o tau kakai i tonga koe uhi koe ta ma unga aue mo ngā hi mea pehe pea koe iau whaia tuai ai lawe lawe atu ki ngā hi ongo ongo o tui koe ngā hi ongo ongo lalahi katoa pehe pa koe whakasi pehe ngā hi ongo ongo e si hui foku mai foku pa mo e se tuata koni o e Wesiliana i Hastingi a Paula Huahulu ka utoe ui be foki he siasi ke ne hoko ko e Five Cow o i he tonga e kau RS i he motu noa te pe ako ilope ku o kui i he motu sau te o te hoko atu pea i a talo ke ne hoko atu e fatongia ko ia o ku i Motueka, Nelson. Pea ku whaate talamonu ke he ongo se tuata koni, ke ongo Five Cow, ko tuku pāe na mo ui ke na tokoni mai ki he si tau kakai tangata kakai fifine, ko nau si lava mai mi tonga, ko uhi, ko kumi ha oho whanonga o mo ui, ki he family ka uma a e siasi, pea mo e whanua whalupua. Ko e osi mahalo ia e tau ngahi ongongo, ko ulotu pe mo ke ko e konga hano ua e tau ongongo, ko fe po tala noa kia, pa mo petula atu ene toa, ta ko

0: ai taimi koe nai nei tōra abi tō kau ke taimi nuno pe tō kau wangi au tupu te apu te amana kene te whalahi ake pe e nei te pen pe me ni fe unu aki holo o te fito I he ngahi accommodation I kako kako loto pe mua e pe tra e ta ta no mo ka ko kore pe mo ke ke ulo ki fata no mai mo ko ha e tau na kamata I ho ka mai pe ko ki he pro kalama mo yanga ho faka ho ho ko mai na ilo na ke u ke I tala bu shi e ta no ke kamata mai pro kalama ka ko u ke ho ko ma tu tu ta ko fa la la te ka ta ha pe mo pure anga ke ke ho ko ta club pe me he kulupu ko na motor pe me ewa ka ko to kwa tu ke ta kama ta ke fehu go ya petro malo
1: yo malo obito malo me pa pe de david e golbe ke ufa nga drabia nga ita fa ta pu kama ta ke program na ke tini ka tu ke ufa nga to ide o ma go mo la ve pe go I mo pena go si fa go ke program mo go pe tula dio ne to ku au ka mai ke po kala mani e wafta to o fononga mai ai o ngo le lia bete vita
0: koi
1: na ku ka mai ke po kala mani e wafta to lu o fononga mai ai e fo ka ngata mak mai po kala ma ka mata e po kala ma ka mata ko ni feeling ai na ka mata mai nove mai a fononga mai nove ma fo ki e wa time ko me be mo sune o au ke lo tonga ko ni hoko ko ni covid ya o pokle wa no foi tonga o foi eso in the time you to shock na ma ko ni pro kala ma ko ni winda ai na to ka le wa u ya ife pueli o to foke ai september tal ba mi ka ma ta ko ya e foki me pro kala ma o si ai covid I he wa se wa ta hana ko le wa ko ta tu e pro kala ma ko ni Mr. Apollo pero tai ni mi ko to ha ko ko ta kuru pu ki to ko I fa na we to ko on ta ma u wa ka ma ta ma ke te mi sta I polo I e wa na house pay I hasti pa lo bro gate
0: pa lo e pe tla pa ko fi fi apito I fa ta no ko ke fai e ke me ai na fa to ka nga pa ko te to mo ni e ba I lo be ya e ta ma hile ko ti ko nga klupu ko ni Mr. Apollo matui na na recruit na na om kakai kamata be mitonga eki ewa hapai vava upa moniu at top tap new of all oku ya oku ke ye o sia nga hi fonua nga hi kolo nga hi motu ko smore na nga klupu te augia nga hi motu o ke tuma na nga klupu pa te fatola Mea nai mau here ko ti, ko ngai kulupu ngā aue ko e ni pa mi e wā, ko ngai kulupu manakoa taha ia, mo lele I taha I he ngā aue. Pea kei ke pehe ko talaihanga mai, ko fie fie pe, ko ngai report mōni, pe oku ilo I here ko te apure a ngā. Pea oku te alpe tai mi ki te whakatokolahi mai ai ngai kulupu ko e ni a e wā. Ko ilo I pe, me I he kulupu e tolu, pe whā malu, pe me I nima whakatoa u kulupu a e wā. Ka ku osi fokia te ngai kulupu I he, osi koe tori a pere I me, ko e ni mo kulupu, o mo I heni. Pea ko hange whanongo he rekoti, whatatau ke whataha kona whai he purelulu me kau pure kona me kau taha, e te whatakolahi a ho mo kau taha. Ka koe, koe te talanoa funga nia, koe taha foki o I ngahi whakaukau, mana tu I e petula, I he social media pea mo e open a bit of a tipeiti goya mo ngahi paroparema mo ngahi lele ka go fe ma ope ke ki kalano mo mua ki ke taula kamata mo ko ha ha ngahi lele o ku wa usia e ko mo family pe mo fa na un au go ke o mai I polo kalama fa kalu fu
1: malo io malo bito de vita sai la se ugi ma una con la cultura io con o no le lei da monotapo che con io per calama che tanto a te io ti ho ba mai chi fa na con ma o ma va che mai per calama tu che si fa na con o in asi per calama con io al si scheme con un ai tapo che con un ai le io nei o cu te hanno tattao per go tu io malo si si e chi taimia con a te vita maka ma tao ka ko fa mantala nga le lei ko ia pero tu y te evita con un aile

0: Igo tu o si ilo fa lu fu ba to to fa o ha ke ma be ma la programa go ni a no le le fa lu fu ke fo noa ke ta fo noa ki tom a programa go ni bla ga ma o ki grupu to ko ni a grupu ki he ki pe mo to an be fo ki ki he ke fo noa fa lu fu a ga go ya be ko to ko ni la ya bi to programa go ni ki ha ngai tau tau hilo tu yo tau ki fo noa to po anga ai nga si si ga ma ai ai to koni nga ka to nga misina le ga ma nga fo afe o nga si si o to koni au bit au bit ko kala mo koni ki ai pe kai ko ya pe o le la wa la nga fo la la ka ha ki nga family fo fo tu tu ai ha nge ko ni ti ta no ma hi no pe ya nga family na na tu ha ki ko ma ven e pro kala ma la wa la nga ye ki ha fo le no fo nga le le fo nga ko tapu bi ai tokolahi na na utupu hake be he fefono ngaki lue lue utainimi kia mea lele ku mea lele lele ya ngahi api kotoa pia kina utoru toku na ukau mai ki hipolo kalama kui ngahi langa fukalakalaka lele ya upito oku mau hipolo kalamani pia kutu ya kono lele kone hipolo kalamani e tevisa amiko ku fahua nefani na ika kwa fahumatala kono lele e kisi ki tan gon mai ma tawa ko tu ko no le ta hanu ta tau e le le yo por kalamba ko ni ki ku kulu pu ka ma nga ku kulu pu to pe ko na fo mai fo ka ka to na fatu ge ko ni por kalamba ar si ski ma lo pito de vida
1: ma lo e petro a ku fa ma fa na fo so ta no pe ku ma hino ke mo to an ko hu ke hu ke ha ke ko si o pe ki he mi he historia mo re ko ti ko mo kulu pu fo ki pe mo mo to fo mi tu fu vai Kotui tano e wa tau mi mi tano ma before ki honua. Kiro ko tu fuwai ko e oku ko ilo beku mari mari ma a te ta maka ku ne ilo ngahi e ngahi historia oku ki lo loto ang foki ne ilo na ki ta faki historia. Ka ko nofo maare e ia na ia e taimi na mi kulupu e ua pe tolu ko.
2: Yeah, I think.

0: Oh, like he'd be there if I give up, ringing me up, hitting me up, lighting it up. Oh, one time on the way, it's time to roll with me. Tau whara tō lahi pē whānau ia ke nau whai ha whao hanau ki mea tō kōni whē unga ke mahina koe ni nima pē ono nofo ai tonga ke keu ke whoki mai ke programa hoko. Kā koe tūnga kia e mau ki konteina, kua e mau konteina o teo te whao hai tauni. E te waka ke mau taimi whoki ni September. Mahalo pito, David.
1: Malo, fa malo tu e betula e tano mari mo tano lele go mo fa tu plekina mo hange ke tau sio lo lo atu ke hoko hoko atu ko ai nga we pe mo ke fa tu plekina ai fa nga mari mo hoko hoko atu ko taha foki o nga hi me tokanga fa lu kufu mai ke ai pure anga tonga pe mo ki mau tolu go ni ai ka ofisa fitu taki. Ko whae o mention mau pē programu ko toa pē, ko e kore ki o tau kāinga tō ngā whakalupua, ko e tui ko ngai pōre e. Ke nau pōu I mua e whānau ko ku o mai ki Nusilani. Ma tui tau osi ilo, ia e whānau fiu whēinga ke o mai he visa e veewa, pa ke tari. Ka maare ko e hū mai I po kāma RSI, pa nau whainga maare. Ka o mai rewa ki heni, pa rewa kāinga ia, o kunangana to o whakaloto lahi ke hōla. O kolfa mori mori pe tano ke isi uko ya ka go loto pe ke ki lave ki ai he kohono mau mau he kai ke sae kata e mau mau pe ai e toko taha e goksi I hola he re ko ti fai mkwe sini e mau mau mo family ko ya e mau mau mo kolo ko ya e te mau mau pe mo siasi ka ko te mau mau fawa taha atonga whakalungfua ko taha pe ngahe uhinga tu usi mau pe fika ko tonga ka koe ku kore pe koe koe hao ki pou whaka osi kei ka e osi e tataimi
0: Iyo, maro mito e te wita mau whanga maari o whi whala tola hai peo ia e konga koe nimi ki a tina utolu koe nimi nao tonga I heni he polo kala mahe tai nimi mo ki nao tolu ama naki ke nao o mai a moi mo ki nao tolu nao whaka amu ke nao fau mahe polo kala mani O tahi a ngai whare I ko whai ki whanau ngā aue, pia utai peke iai ha konga ia o e taimuk mau hene ai, e ue sia I he tawhako ia ki hola. O tarangia ki nao tolu, ko tu iau ia hange peko ia ha toko taha nofo whonua I whonuani. O kukulahi ana taimia uke nofo ai I Nusilani, he taimiko uke nofo ai tonga. Whakapapalahi au pito ki he tawhako ki te tau taranoa ki ha whalotoa he ngai community, ngai peitu uku o ma nofo ai. Ka koe kauia ngai konga wha hoko ai palparema kono toi whakalotoa he ngai whamiri kau maa ai tau whanau o hoko ai ma wahi tau whanau me ngai anga. Ea ko whalotoa lai biawa nga tolu ko hau au mei tonga ko hangea hau au nofo I Nusilani. Ko whok beo ki tonga ki horitei he maina whape nema. Ike toi whoki mai peko iha o ngā au e tāna keo sēni. Pea ko tui au ia ko whalotoa lai hatiwa ki nga tolu ko mana ki nga toi whau mai e polo kalamani. Ko hono lelei au pito. Kono palo pare mani hanga ku tānoa gai whafufunga. Koe hoko pē ai hōra aia, koe wesia pē a kako, e teke si wha ofa halo ahi whonua ni uloa ki ua ia, te palo pare mani peko tau ki whonua, kono ikua ngāin, holo ki au tau ngāi whika, mole a tau ngāi whainga maari, kau maa ngāi whainga maari, ho toko ua, ho tehina, kau maa ho whānau ke kahau. O tu ngai ki kolo alire I pē mea te au, te witaka pau e au sia pē a toko tāhu, au whakakau kau ke, Hola he polo kala mani, o pau pepe au whukotuku atu, o koe peke hano lelei on, ke ki hau o hola I Nusilani, I he polo kala ma koe ni o RSI.
2: Te vita, koe hui koe tau tai mi, ko te whakausi I mai, ka hoko ati programa hoko, malo.
1: Ei, ma moe mole atu, te vita, koe whamalo atu pe, e Petra, I he ngahi talanoa lelei, pe au whalotolahi, Ya ko tui peo kua heko ilo mau peo pou mau pe a teita maka mwene le tio. E taimi uta ahua ke ngahi isi upe. Ka kua whamalo atu e teita maka kau maa so mou le tio a pie maena tonga. E ke o me whainga maare ka te au pa mo petula atu ene toa. Ta hai a ngahi takurupu he Hastings, Mr. Apollo pe a me tufuai ewa ke tau whai a programo ene. Kau mau o what maro.
0: Malo.
2: Io fa malo apito, lava le da borga magi e fia fini. Malo.

0: koe tautaimi ku hoko to tonu ai fa I he fiafini, pa koe tau programa fukeni o kuhoko I he fiafini, koe programa ia a ea kotutuku koe a maile fihi mo siri kutapu, pea kufakahoko atu fukeni e faifekau paula a moala, pea pehe fo ki, ki a filimone vuna I he fiafini. E paula kotui pe kuhongolele ia pe programa a he fiafini, eh?
1: Ia, mala teite, kone ima.
0: Io kaku tadi pe tika ke hu ma frimone io e paula ka foket pe ke ke tata ki mai por kama tadi pe ka frimone malo
1: para deita ko frimone no si no as mai lo toni
2: malo awen malo
1: ala pe pa ofenga mari e tu fe pe ta pilot kama ta por kama e Ωραία, φίλε, θα το δει ο κοράτο. Καλό του. Το μαφμάφι, μαου, τα μαύρα, τα μαύρα, φιόνα, μαου, φαμάλο, με το κοί, αφ, αφ, αφ, και το κοί, μαου, νάσια. Ωραία, φίλε, όπου αμαλά και φάει τα λανόα, κοάου, φλιμόνε, με φωκιά, και βίτα. Και καλά, και το τούκου, ακόμη στη μαριφή μου, σου τα πού. Amalot pe tu ke kauma la mari ta la nova fin e longa ha na hi ka veinga me fa ke ta la nova fin tu pe ke ho ko e me la ka ki mua ka ma ma o e a pia ko e ta pok mai ha e presteni ka ma to en ka o tu tu o pe fo ki ki ki o tu murina pe ke fa to na me ta pro to pe ko ko su tu o ma fi mo ta pok mai ga sa ko e ho ko ai teu teu mo e Una fai go mau aho ko aho faka koloa ko aho ku fonu fefia pa fonu tapua pe kai ngata e mau feo ko kawa tutuku kai hoko to pe e programu me te ko mau fai ke lang lang ia fiona to ma to to ko mo ko programu se fren e fa mo frau e kai ko aro mo fa mo
2: amen amen alo
0: Paula mo fibone mo katak pe pe ku mo ui ma ha me a mehena Paula o figi ke me a he ku eko mai o eko mai ke va kai be
1: mo ha
2: io kana
0: io ku fu malo a bitan eko mai ana Paula
1: io ko go fa no ma bi go Mahal pe pe pe pe laptop pe taha.
0: Koya, koya.
1: Amon pe pe laptop pe tio.
0: Koya nak bulong mai.
1: Koya.
0: Iyo kai fokiat pe ke tatak mai pol kalama malo.
1: TV. Malo, malo pe to David. O malo te mau fenga mare fa fini. Lave piako tai lo agoin. Me va ola, por isso mali fimo sul tapu. Pea gojene fa fini pea mo angi filmo de buna ke fakata por clave fa fini pea ki bua kamata filmo de kufa malo atu ke e omo fa kamari ko ni ke ula vei na ula vei pe ni ke ka he pulu va fa fini ko tapo ki ape te os ma o sinoti pa ko wa o ve ni ni ho atu pe fata ko ni ka ko pe mo le ke omi pe na hi Ko hipe ka tatai mi, tato o wawe wawe pe. O mi ka hao ngahi whanokonongo mo ngahi ongongo mga mea koe tokanga ke ai na kaomia kata toki lawe lawe te pe ki hoko atu. Mo e teutimu
2: ni aho.
1: Malo mone.
2: Malo mone. Malo mone. Malo mone. Malo mone. Malo mone. Malo mone. Malo mone. Malo mone. Malo mone. Malo mone. Ka te vita whanga maari o mai ma e proklama koe na e kawa koto tuku mai defisi tuku tapu. Ko hi na e amalaki pe kao mai mo e ha mo e sea. Ka koe sea ulo tonga forau ki tonga na e amalaki ke ke hoko atu ki homo whakataha koina na whaia ne te afi. Pea mao mai tā lā ku whakawarawawe kua e whatongi wha whaamiri. Pea kui tu rotonga I tōnga ia. Pea pua ki mai pē mai sekaritari. Ka koe whakamanatu mai pēnia ki he koe aho koini koe kolisima ni whesilu I tapu. O ku whaia hano malanga I he aho walu. Ai koe tokona kia kohono ua koni ko a kosi. Tokona ki uloaki fuku aha uloaki pē ia. Ka ku puka ia ki aho walu ai koe tōna kia kohono aho walu kono a kosi whakahau kopeia I les el tonga e tunga papai pero ta la con go ma ma he pong pong ini o ku u kai ke ta u malang ko eta u frata ha ta to go fra feo hi pe ko eta la pe a mer ki na to ku me u ta ta pe ta da i fa ka u pure malolo e ko la u fo ko fa ka u pure malolo a mo se se la tai muri atiola ka pe mo e va saute ko o kalani pea ko tu nga ko kuyai ko eto ki fa o nga tu pe a taimi mahalo ko tu pe fo ta fa nga pe ta ta ka e fra te fito pe me na fa tu tu ni pe to fa nga tu ke ta mi la pe i ga ko ya pe ka ko e fangi fra mana tu e ni mi nga hi va he nga ko e anga ni ko e la fangi fe nga o fa fe nga fa fangi fe nga pa nga e mama he pe ia me he aho te kapau e ia ha feitu o kuna utoki firma pena toke to ai pea nau ki tao lunga ai pea tuk whakakato pe ia ai. Paula sai pe, te pe te hokat pe, sai. Koe vahe kolo, vahe kolo, whamanatu mai me taki koe vahe kolo, eko vahe kolo kulau kamata mi to minioni o aloa uki no offshore. To minioni, mo ponchon pi, niurini, Henderson o atu ki North Shore pakapau kaumai ai pe mwe feitu koea koea no ate ia a atu ki whangalei mwe kapau na whanongo mai whafeta ia kapau ka kau koi sutu kuai ai a koe aho koe e whakaho koe e nau ki tātā na ki e whai e whaifalai te aho fitu pa whairewa tau aho e aho walu whai e whaifalai te aho fitu e koe nau whakalu ku fuwa ia ka kutala mai me to minioni te nau ai pe nau to e nau ki whakai ki nau tolu e he aho tolu taha e ko tōna ki whaka o si ia o mahina ni. Ko e kulahai whoke ngai whatongi a ku whemu ikina ngai whangalotu mo ngai whaitu keke pe ku maka tu ngai e nau tu ngai ku nau iai. Sai, wahiki mai ki he wahe loto, ko wahe loto o ko wahe ngai ku whotu ai, ai a onehanga emisom kreni ine si hawiki pe miua o alo ato au ki he ngahi matatahi ko na koe i site. O ku koe mea tata au pe amu ki mautoro, e tuk whakau pe mwe aho fitu, e fia aho fitu o te te wai pe ki aho whalai aho tōna ki aho walu. Pea i wahe sau te, koe mea pene utara mai me te ki nautoro, te nau whakatahi nato aho tolu taha, ai ko aho tolu taha nge pe koko dominioni, o faya na ofenga na utol ke ma na kiseni ti ka na uti te ko fo na utol na u tala mai ko e ko fanga fa ta pu ko kai have pe ko fai he saute e pe ko na utol na u tatake na hi polo kalama ko to pe a ko ya paula te u gi pasa tu ka ko e ko e ngai me ben ko ala ma u ka to ki fa manat pe te ko ma me pe ka malo
1: malo mon ke tana ka peke ngai me gana ku ke tuku mai ai nei fa ma fai be fo ke fai ngai fenga ko ni ange ta pepe ko ko wa kolo ko motor a ka to million port from pi ko ni uri ni ko lof so la ni ko ya ka pa e tuku ke na ha fra ta ta ha ta lu fra ta ta e a ko ya e lo lo pa e ai ai polo kalama ka ui ko sai mo ta lu ma fra vai pe ko mai pe a ko ya o ribe na uhaes na seniti ko tānaki. Hange peko vai kolo vai saute mo vai loto. Ai ku nei kore pehe whakataha ke saite haka pate na tānak pehe. Kai tuku ange ae ngahi tālunga tāu tahae ka pau kaha kore sutu tuku kehe. O kuna ulawa mai poka nihihi me tu au kalani kuna ukau mahe he polo kalama. Ai nei kaike ka kumahu inga mefoke ilo koe na. Maari e ahoia o o vahe koro mo vahe loto e mone. Ta i pe po ahwhitu, e pogo e ahwhitu, teo teo ke ahwalu e pomponge taha ke tau aho.
2: Uia.
1: Ai aku, kakumari e whakaukua vahe sau te. Mainu me whoko nau tolu na hou si, nau teo teo mea toko ni lahi mo e teo teo ke aho. Kau nau tāna ki natoe atolu taha, pe aku hange hange e ako e ku nau toe ki i ku mi vi na to ria ke to aha ki vi ake ke to la ya ko na u ina si no ki to mu ai na be aga e to ki de na foi ta kai wai a mu to ai pe mahalo ko te u ko na te u na mai ba to ni kaku famalot he gahi. Na e pe fok mo mato la nefia. Na e nei fetu tak mai parece ni trompete na lava mai pe mo skeitari so na leva nefia. Pe na e ta danak pe kai gai gatoni o ma u tantari pe toki ma u metal ku folau e parece ni ande hengi heng ki tong ke ki me fraiki pe potaxa e pe koin ka mau ki tarano e pe mato ke me lava pe ki tarano o ko te te ko to pe ke ao pe ke o si ai pe ka u tangata we ka fefine e koloni te nau te nau fenga mari ke mau ka te ho ta wa ka ku ko me fra fefi ai ai ai tau te te ko ta wa ho mon ke ha me te to ka ke malo
2: e o malo pe to fefikau ko e tu ko e ko e ko e me penana e lo ta la ki ko ki mua pa na tau fono mai aki ke fai mau pe tau teu teu ki mua pea tukuang ha tai milahi ke fai e tau teu teu pea ikanga tai mai no le vai ke ue ia pe tau kawako tutuku ke tau fai taha pe pea au tau keheke fuki tau tō me ngahi api ako koi tonga kuhi koi ngai apu i tonga au nau tau taha tukuhe ngahi api ako ia kehe kako tau tolu foki hange koina koi talaki koina fatongia api ako ko na mi hapai o fungata hape a tangata po mo fafine pe pau pe ke lahi mo no ngahi ngafa ona ke fai ka hange ko ia ku ke lava ki ai ko e fotu tu ui a ke pe ke fai to ka teu ki mua tu ku ke hange ko e wa pe funga fa ki fei tu ui a o fungata tau e na u tokoni me na u ngā oma ki koristu tuku me na u ngai fatongi a whakafai a ngalotu pe ko e whakafaa amiri whakafei tu kaku hu fa fa tapu ke fa ata pe ko hi he ka ke tau lawa o fa ma lo hi an ai sei tu ko tau ta la pe tau fa tongia pe a ka pa ku lawa pe pa ku kai an auto go an pe ke han e ko ko e me ku ke to kan a ki ai tau tu an an ai fa nga ma ni ma nga ya ko tu tu ku ke he o ka pa u na u fie to koni pe ko an ai ka ku lis tu tu ku pe ia o kai ke na u fa ka mai ha ta o fio yanga u fa me ke ta la no ko ni na mo tu tu ni fo ke fa ha ki la va ke mo chau te o a ha ka ki na u tol ka ku fu mo mo ko au pito pe ka na tai pe api api ma tu na ka to nga lo tu ko ni ku ta to pa si me ai ko e ku na ka na la va pe fa ta la no mo ni na na wa fe mai he ni o fa fe lo ngwa ki pe ta ta fa fe ka u pure ko na o Christchurch kore atu pehe kwae katau whana wai, pehe pefo ki Wellinga Tony. Ka maa foku toi tokanga mai sekretari ke toko lahi au pito tau kawako tutuku e kolo koina koi hopoanga la aako ki Spon. Ofa be unau whanongo mai. Na e whaka amuia ka pana kai ke la mahina kai ke lava alu koin koe ki aina na watu ane po pa toi alu mwe Palestini. Ta koe na whaka amuia ke maa o whenga pea ki Spon. Ka ku whainga tā maki, ka ku ofa pē ku nau whanongo mai pē, ai ka wako tutuku ko ia, ko ia ko e tau ki whenga kono whai, tau whenga pē na iloange ku tau loto taha, ke aha tau fui wholau ku iku konifenisiene whai to i wawau i he tau fu ou. Ko mahalo ka fui pulu iau tau sio ki ai, ka ke he te tau tau sio pē ki ai i he tau aho, pe ko haa mea whai ke hea tūtu uni. Ka kumaa whana pe tau loto, pe whakaloto lahi e tau kawa tutuku ke tau whiohi. O ko maare ihe polo kalama koe ni nai tala mai, he ka ke tau malanga, koe tau loto pe pa tau whaka whiohi, pa tau maare wambau mea tokoni. Whaifikau, o ku whai tūtu uni, ki nau tōku o ku whai tūtu uni, ka tau whaka ngongo pe. Koe haa pe mea whai, tau whiwhi ai, nā kua whonga whuo uenia, o kutoe āsire kau ke re rea ngā ue. Mahalo, hoka.
1: Mahalo vuna huo. Ke lawe fwke polo kalama, pako utui mahu inga ke mea ihe koi sutu kotoa pe e tau polo kalama koe ke tauni. Koe tauni, koe polo kalama, ufotu utu ya e vahe saute, e kona utolu unau hous, pa na ufotu utu e polo kalama, koe mea kotoa pe. Pe koe vahe saute, ai aku taki ai ai fefikau pure malolo e sao tata mosese la taimuri a teola pe mo ene timi kon autore un autataki ai pakatahan ina kuna foto tu en kaki ah tauni ana klav mai kai e kamata ri pe ka ko polo kalama ke se a pe a fskau a muriatiol pe a oguangale ma fainga mari ma ongo hello hello e mala ako ke na faile rakigo a profesa plata sabe telefaile pe a okepe me na kaveinga guange ke faiga na polo kalama elalea Aire rakia pe au to ke tabili fo ba. Ke ke la por kala pae ko se pemo na ka venga os an ganau ke na rea. Pe a osko ya pa gare mo na fe u metari pe ka me ke talang ai I he ka venga ku na rea ke. Ai ke ke ka ke ma pa ke ka venga ka ko ilo pe blave fo aki mo mo ya ko. Ai se si I ba ba u. Ai ku ga pe ke ma le fi. Pe a ke fraiki ke na rea to ki me a pe mo tangata. I mala e ako ko na whaingamari e ake na tanganoa I ki he ako. Pea hiri pe ko ia e hoko aturewa ki he whakatahalahi, whatauga e ko sutuku. Pea ku kauai, hangenga teo kauai mo whiri lakanga I he tauni. Whaka tautolu a pe, ai ku whai he tauni ai whiri lakanga. Tame ngahi mea ke he pe, to kanke e sea. Ai mo e presteni pe a kahiri ia e hoko lewa ke holo I tunga papai ai ngahi maumea toko ni whakataha mo e ngahi a tau o lunga whakavahe koe ni pe a kuhu kotui koe mea rei peo no mea e koe sutu koto a pe kau koe na ke lawe nenei ki spawn oku mana tu I oku ilo ki ai ahu tau ai tau kau koe sutuku oku nau I ngahi funga waka kehe pe mari ki ai ma hoa ki ai pe ku ma nga u ki ai pe ai to ta hak fai se kau I sa sto kai ko ka lai si ko la ve pe la ma u ku a tek ma le fio ma u ki ai ka u nau I ga fu ma ke ke ai ko fra am pe ke o ai pe he ku nau li ekina pe ku nga lo ki nau to me ta nga pro kala ma ke su tu ku ka u ku ma u nga pe ke ma la tua ki nau to e nga fu ma ke ke ki sponi ne ku ta no ke pe ko ki sponi pe o ku ia e mo tau kainga ke ke e nga I fuga wa ke ke o ke o kalani au ke o kalani ko wadiga tonu me sao te ka whaampe ko e ko tano ke ni ko manatu ia ke ko e mau whataha ne fiafi na ia e ki fefine na I koresu tuku pe ko makasini ka o kumari ki tau aika o kuna o ki toka hou eiki ka ko makasini eno ke tuku maalohi mai ke uki ai me awai katoni e ku tano ke pe au mau ida pe si kakai una u na u mau hoa pe e fuga waka ke ka ku ka ko ta ko ri tu pe ma ka pexi mala tu pe ki na tol ai ka pe mo no uki ki na tol I he proklama fe fin ko tu I malo pe te ai na ta proklama a mui pe ko proklama fa aspen pe hoko ta wa ho ka tu ku fe ga mari ko proklama ni o ku ai pe uki e ke na ka mai ke me a ke he pero hai fo tu mai ha uka ko ne kau mai o si tele ma pelo to ma fa na mo hange pe ku mana pe ke api e tai mo ya e filmot ma lo pito pa sert
2: ma lo pito ve ta ku fo ma lo at e fo ma ta ma le le ke fai pe a ko tu ko me a pe ya na ku ala ma ko me a neu o a mai ko ni ke te te ke tari ko ne fa tongian o fa ta tau ke fo tu tu ko na na mo fa na fa fo ke ne fa ta ko ni ki mui Rono tonga mama hea mihenu wa lo fio ke whangamo o puna. Pea toki foki mai o whanongo pe ngai whakataha whai pa ko whama alo laia. I ka ngā tai koe ngai whetu taki kone ki ha ngai whetu. O makei ma o pe whakataha mo I sekretari ngai whetu taki telefoni ki ngai whetu kotoa koe a ka tau tau tivito ki kisponi toko gai na whakamo mawhaka. I loko toko lahi ha tau ka inga ka kuhange koe rea koe whai. Ka ku pau pe ke fai whenga I ki ai. E alu pe telefoni pe alu ku tau rea nifo ke Facebook ka ngai haon. Pe a mui ngai whetu tak ko ia. Koe ai koe koe ke toi alu ko te fui whakamore ke he fui totongi e koe ke alu. Pe a alu e toi mafuri pasia e hala. Ka ke? O ku ka ki te whaha manat mamahi ke mea nai hoko he kuhiri. Ka tau langa ngāo I tau toki ke tau fie fie mui maafana. I he uki ngā o mō whae a honi. Pea mō ni koe tahana mea kona e to whakatokanga mai kai e whakahoko whatongi a. ko e whiri laka ngā. Manatu ko ki mau tolu ko ni, talo e ni e mau mau whatongia pa ku ilo lerei pē te vita ko mau tolu whaiha whaho, talo e ni he walungo furutu pū. Pea mwe mau pikipiki pē whatongia ni. Ka ku alufuke whakalaka pa ku iai mwe poto mwe māma, toki whakatonga hiani ku hieni ongo toke tā, pea ko ia ku whinga ke pūke mai ki naua, paratasa, nai mui mui mai haku tuwa ka ko fua waa oia na mau lain taha hake pe, pia nau aluna toi sai au pito ka mau ngata pi matoho mau ngata anga. Kaike, koe whakamalo atu pe ngai whakafotunga kufai, pako whamalo hata te koe whefkau, tui ko koe ni uke tuu mai, ngai ahoni, pia tuwa pe mo tau. Hange koe ia nau te whamawe te vita nau mana wakiau kaike utoe, taimi he mau whakataha nei hu mai ai whaiwhikau, kei whaiwhikau ako. Pea talage ke se amu e mau whakataha ngā, ko si oku fōha eni. O ngā pea ku nau lain taha mo ene tamai, kā ku hao iau whaiwhikau. Mau ngā tape mātou mo tuahani ngā tape se tua tā, kā ko ene o kua ka, kuke mai pe te vita. Kane ongo ia, te wafi ke he mea kehe, ka whakamore whakafoki mai pea, ke tau loto whakatala noa, whakatawange pe ka wako tutoku mo whanongo mai, koe whakahaen, ko whenga ke whakalakalaka e ako he tau ki api ako na e whaia e tū māma, pea kuea e ka kai, whe unga ke nau toko e whatongia, ka mau tau tu pe o paspas ni mamai mo tokoni pe me tawha ki malo apito whakau.
3: Malo, malo moni, kao tuke ki lawe te pego suke tataimi, oku iai fwke tau whanau iwhi. Te whanau ako tutuku pene kau iwhi, pe aku nau aia ki ai a lātou pāsiri, e whaivalahi e saspesiri ana i Nusilani, whaivalahi e wafonua. Oku ui peki pesi kone kau iwhi ke tapa walu. Ake tapa walu ke uhinga ia ke whare iwhi ke na mau ako iwhi ke alu akeia, teklat pālavi me kau tata iki. Ke whai whare iwhi le tapa walu. Pe aku ui peki pesi kone kau iwhi, ko tapa waru. Ka oku nau fie fia ke nau mai he aho, o whai hanga koi fas, ke tokoni pe ke whakafie fia e aho, e te nau iai. Pe o pau na whai malanga te nau tatake o wau, mo e whawale son, mo e mea koia, ka kuhi koe polo kalama, koe osi awe peka nau tori polo kalama, nau mea pekia, oku nau teu teu mai ke whahau kangai fas. Ika inga tai o kuiai e tau ki kapatonga koe ne tau whanau. Koe ngai tau ki mui e Fremont e kota anua kei tau tō lahe au pito. Tau mahu inga pe ke whakawhi ki nau tōru ke nau kau mai kota waho. O kei ki kalapu kapatonga whareare haini mo e soatame mo e whanau koe ia e whakawhi at nau kau mai. U nau whaambe whoka ea taimi ke tau wafeange o si ahiang ke nau whare kalapu ka ku pango pe koe mamako mai a koe ki eni. Ka iai pe hataime fōat, pau pe te whaafea tuai o ewa ke tau whanau. Kalap koele ka uifi urele pe moi a haia, moi ni ii toko lahi pe, e tau whanau toku mai koe niki mui, ko tau tui koe toku yoku nau ke iwi lahi, nau ke iiki ange whai a ngā ue. Pea, na whai whake lawe, ko tui koe me mau inga neke whai kei i lo ii koe, tau teu teu koe ni, ke tau fo ou, ke o tau aho ki wawau. Whai koe ni whai ni si ki wawau, pe ko tu yo fai te te ulahi ko hi ko falere yo apiako ko te te ke tau fo kana e me a pe pa ste ni o ki ai fa kau kau ke fa nau nau a lokia ko ko to ape i mai le fi mo su le tap e na hi nau nau o ku fe uma pe mo fa nau a ko pe mo kau fa ya ko to ko ni kau fa ya ko ho no fa nga hi o ya ko e fa nau pe pa o ke tu uma ko e ma ga laptop a kau fa ya ko e la va ke mo te fa pe mo ke tokoni ke teu teu hanga ka ngahi protecta mo e ke ngau ea ke ngahi loki aku kotoa pe kai ke koe ngahi tala noa ko ia fa mohe pe mei uru ka ku pure pe a se niti ke fai ngai fatongia ko ia pero tui koe taha e ngai fa kau kau o fa mohe pe mei uru e pa se ni ka mai ko sutuku ka atoa ke tau folonga pe mo ia mo taksio ke ka hau kuhi koe korisi pe a
0: Mako kai mea pego malatui, lawe pe ta taimi, katu wa tuwa sat kako e katoki. Ko e ko faifika mo katak pego lava tau taimi, ko hui ka mite lima ko ni e tuwa ki, malo.
3: Ia, malo te pita.
2: Malo te vita fa malo atu he fa ngamale o mai ma ina se ai. Tama mo e ki ni fai tapu ki na ngina to ki tau tol. Bela ve gona ke ka wifi i o ko ka wifi te na fai va he a ko ia. O na fa no mai te vita ki ai mo ka wako tutu ko ko sko tu po ko ka wifi mai le fi i New Zealand. Malo fa ka u tu fa os mai ta pol kalama.
0: Malo.
2: O fa tu ke ka ko sko tu ko to. Ia
3: malo. Ma fa mara de tua tu ke mai kuna e proclama fa fuen tu ke ho ko e proclama me ta no pa fai ke lang lang ia e aciona ta po ma to na klais ko alo ma fa mo amen
0: amen
2: amen
0: io fa malo at fa ba be ke a frimone malo bito love da bolgama ki e aoni malo
2: malo
3: malo
0: ko e ta ta mi o se ta community e uano ka ate ta tu a ko ni pa ta to ho ko ta bolgama ho ko malo
4: Kaupopo MMT, koe ui e nike mau whakatahataha mai. O kuui mai e historia, pia ko vave hono whakatau e utekite. Mea mai ke tau katoanga e tau e whango fulu e kulo kula moe hina hina. Ta uwhaka historiani o e mate maatonga 40th anniversary gala. Afe, tokonaki hongo fulu o Okatopa. Ife, I he Trusts Arena I Henderson. Koe whainga mai e o kutaha pe, e koe ute pire ko vave hono whakafonu fonu. Oua nake to, kai to tongire va hausea tautaha, e koha te pire hau kulupu toko hongo fulu I he tai mini pe. Ma uia I he mmt.flickit.co.nz mmt.flickit.co.nz Da ue whanoa pia toi amuange e na uivi uivi.
0: Kore whenga maari koni ke o hatu ai a ki whanongonongo koni seti koini. Whakaturo watu, ka atu mua a ki whanongonongo koni seti ki he tangata I whanua, mo e whewhine I whanua Mo e kau koristu tuku o tau whahau mo pilo levu me I hapai masani o ku takai a te uroa. I e pauri ifo o e pō ua whao si urai wa afe wa no ke mou mea mai mua ki whee koa ki he holo le sieri tonga ki he api ko tuinga papai o wesire I mangere. O ku makatuunga ai whakahoa ani ko uhi ko si whakatangi mai pia me I hapai pia me I he pure ako Mo e whanau wako me he kolisi o e ongo tamaiki ko tau whahau mo pilo levu. O ku makatuunga ke whei ngai haki me aifi ke si ngā aue aki I he akololo tonga. Pea ku makatuunga ai ai whakaafeni. Ki si ngahi siasi na si au atu ki ai ai tohi whakaafeni. Pea mo e hapai ko toa pe kue whanongo mai ki he whakatangini. Whakaafei atu ki mautolu mo mea mai Tau fie fia mo fai ha ofa ki si whakatangi a ongo tamaiki. E hoko ho mou ofa koi whakakoloa ia ki si whengani. Io e taritari mai me iai a si kaukoristu tuku o Aotearoa. A whee koa po uri hifo aho ua whao si rai ua afe ua no. I whee koa holo le seri tonga apiko tuinga papai o wesile I mangere. O kumautu ipe te mou talirelei a whakatangini o kufai atu. Ka iai ha mea o kuke fie mao, fetu utaki ke fika telefoni koe ni, noa ua taha, noa valu fitu taha, valu tolu hiva wa, peko noa ua taha, taha ni mataha, taha ono taha hiva. Whakapapa atu, komiti koristutuku tau whahau mopino levu o Aotearoa. Maa maari koe ni, ke o atuai, ai whanongonongo ai mapu a vaea. Kua tu utamai, tau fui manioke, me he mapu a vaea, me I houma, Kano lelei au pito merie, pea e toe lava ke tiriva atu ke kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa wataha, noa ni mawalu fawalu taha fitu. Ani,
2: fika telefoni
0: ani,
2: noa
0: wataha,
2: noa ni mawalu fawalu taha fitu. O rea ki au peti tovo, pe koki mou tolu
0: fumo fanao mai
2: Facebooka, huu hake ki NPS Facebooka o peti tovo finau. Pes Facebooka ko, o peti Fehi. Tovo finau. Orea ki ai,
0: mahoa. O kua hata hana ko ani, kune ngāwe mai ake, ae mea,
2: ae ling. E mau fo I mea kai, pa mei tonga, koe fo I talo tonga, koe fo I ufi, kaho kaho. Mo e lose, kau mei,
0: kai kore atika ke tamate I e, ae ling,
2: pa me la I pere, o kukilo e fa, I he mire mila. Tu asila ke fai ki ai, ae fetu utaki, pa mo e fika telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, Noa tolu
0: Na fefe kuparpare ma
2: Fika telefoni kalama. Noa ua taha Taha tolu fitu Noa tolu tolu noa Ki hono whakaikiki Pea mau meiai e tua sila koia Teke mau meiai e fo I mea kai koi di Malo
0: koe tautaimi ku hafe ae nima I he fiafini. Pea te wate ki fasiko ni, ke ki taitari ake polkama kone a kainga fasiko ea fi I he fiafini, pea te toki hoko at maloko.

te te ata ta fo hiva ma lo pe ki hoko ni ma te te o ato ai e whanau nongo ko ni ki e kainga o te a pia mo hata hape ku fie toko ni ki he ngawe ko ni o kwhai ke mo ulawa hifo ke whakataha a bongbong ta imi o noe fiafi malo

0: Upou kotoa o etimi akapulu ai mate maatonga. Kainga MMT, mea mai he koe feohi whaka whaamirieni. I kai koha whakataha mau mea toko nipe. Kau mai he tokonaki hongo fulu o okatopa, ke tau katoa nga I e tau e whango fulu ai MMT. Taki mai ho whaamiri ki he Trust Serena E. Henderson, ke tau feohi mo e kau tuuki mua he mala eni, ke tau whanongo ki hangahi vahe vahe pō taranoa, pe tau laukau aki ho tau ngahi ulunganga whakafonua. Oua nā moutō, kai tau ofireva ha te pili ho okulupu. Toko hongo fulu ki he te pili. Ihe mmt.flickit.co.nz. mmt.flickit.co.nz. Katoa nga ie feohi whakatoko ua.
1: Kore whainga maari koni ke watu ai a ki whanongonongo koni seti koini. Whakatoro watu, ka atu mua a ki whanongonongo koni seti ki he tangata I whanua, mo e whewhine I whanua, mo e kaukoristu tuku o tau whahau mo pilo revu me I haapai masani o kutakai a te uroa. I e pauri ifo o e pō wafao si urai wafe wano ke moumea mai mua ki whekoa ki he holo le sieri tonga ki he api kutuinga papai o wesire I mangere. O kumakatuunga ai whakahoa ani ko uhi ko si I whakatangi mai pia mei haapai pia mei he pure ako mo e whanau wako me he korisi o e ongo tamaiki ko tau whahau mo pilo revu. O kumakatuunga ke whiingai haki I mea ifi ke si ngā aue aki I he akololo tonga pe a kumakatuunga ai ai whakahafeni. Ki si ngahi siasi na si au atu ki ai ai tohi whakahafeni pe a moe hāpai kotoa pe kue whanongo mai ki e whakatangini. Whakahafei atu ki mautolu mou mea mai tau fie fia mo whai ha ofa ki si I whakatangi ai ongo tamaiki. E hoko ho mou ofa koe whakakoloa ia ki si I whiingani. Io, e taritari mai me iai a si kaukoristu tuku o Aotearoa. A whekoa po uri hifo ahu a whao si rai wa awhi wano, I whekoa holo le seri tonga, apiko tuinga papai o wesire I mangere. O kumautu ipe te moutari lelei e whakatangini o kufai atu. Ka iai ha mea o kuke fie mau, whetu utaki ke whika telefoni koe ni, noa ua taha, noa walufitu taha, walu tolu hiwa wā, pe koe noa ua taha, taha ni mataha, taha ono taha hiwa. Whakapapa atu, komiti koristu tuku tau whahau mo pino levu o Aotearoa.
2: Mahanga maari koe ni, ke o atuai ai whanongonongo ai mapu a vaea. Kua tu uta mai e tau fwi manioke me he mapu a vaea, me I houma, kano lelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiriva atu ki he kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu fawalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu fawalu taha fitu. Orea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, hu hake ki hene pes Facebooka opetitovo finau. Pes Facebooka ko opetitovo finau, orea ki ai malo.
3: Romo eka atmoa ki whanonongo ia koe ni me he kulupu koe We the People, New Zealand Community Incorporated. Koe tau porokalam wha maalo I sina mo wha feohi. Ki a weekend iu wha hauko IPA me he Star Hotel. Tua si la Toluhi Waua Great South Road I Otahuhu. E aho pure luru a weekend katoa pe me he taimi hongo fulu AM ki he Wa PM. O kua ta e porokalam ia koe ni ka tiki nga tolu katoa pe o kutou reka reka. Ke mau hoa pe tai mau hoa. Maa ngalo pe tai maa ngalo. Nofo tai lata pe nofo fukaifo ifo. Koe whainga maari e ni hono whakalerei o ngahi kupu katoa pe o e halafononga utari ai. Pea koi ai o guatua ai e whakaafe loto maa whana mooni ke tau rekareka katoa pe o loto aokalani. Mo umea mai ke tau polo kalama whamalo sino mo whafeohi ko e ni. Ko moi lerei pe mo moi fiefia ko e moto ia e kulupu We the People. Whapapatu pirikitara noa o fisa fitu utaki.
1: Ko kore whenga maari ko ni ke o ataki whanongonongo ko e ni. Na e toki tau mai e mau fwoi mea kai pe mei tonga, koe fwoi talo tonga, koe fwoi ufi, koe kaho kaho. Mo e lose, kau meire, mo e mahoa. Ko e hopa, pia mo e lai pere, o kukilo e faa, I he mire mila. Tuasila ke faikiai a e fetu utaki, pia mo e fika telefoni, ko e noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, ko e noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Ki hono whakaikiki, pia e mau meiai e tuasila koia, te ke mau meiai a foi mea kai ko di. Malo. Ko kore pe whainga maari koe ni ke o atu ai pe mo ki I whanongonongo koe ni. Koe whanongonongo whakataha ai kainga o vea ila pe mo vehe kite o otea. Gokore ke hufanga nga itala fakatapu kotoa pe ko aofaki atu pe amehe fareni. Ka ata ke fakahoko atu a ki itala fatongiani ki e kainga otea kotoa pe I e vahe fonua a te roani. Ki e kainga kotoa vea ila mo vea kite pe a kia hemo pe a mopea ufakafuri. Mo e kainga mo famoremore ko I heni e faifekau o sesibusiliana o otea mo se tuata tauhi mo e tokoni se tuata lahi, ko e langa ngā ue ki e maka whakamanatu, o e hake anga o e lotu I motu a hala. Ko e hake anga eni e lotu, pe au kufaka historia ai langa langa ngā ueni. He ko o te ape na e langa ai loto ofa I he misinare ko eni, ko toketā moritoni ki e kāinga o ne whāwai a himi te au whānoa vēsi wā, Oua nga tau tuku e tau whālotu o hange ko loto o e whirilahi. Ka tau tuu I he hala o motua hala pe a lotu whai mau pe oua nga vai vai. Ko hono whakatolonga a e hake anga o e lotu ko ki taua o ku whakafalala mai ki ai a ngā weni. Ko ia, mou mea mai he te mau taitari atu I he api o manu vea ila I he taimi ono e fiaf sāpate kono taha hiva, o si ulai ni aia ko sāpate ia ko eni, ke tau talatala noa ki a tokoni te tawala lava ke whakahoko. Ko tua si lako fika ua hiva I Ilford Crescent I Mangere. Whakapapa atu, krisimasi hausia, whaifekau mahalolo a manaki vea ila, telefoni ko noa ua taha, taha taha tolu faa, noa ni mavalu. Mo e whaifekau o tea, ko vriami se lupe vea ila, noa ua ua, faa o noua, ni ma noa faa valu. Malo, ki whanongonongo ia ki he kainga o tea, ki langa ngawe koe ni okwhai, ko e toi mahinoe ni whetu koni, na hakea e lotu, ka kwa ki tau ilope, ko tau whee. Ki o tea, Ko ia kai ngā tea mō lawa hifo ke whātāhe o noa pōpōngi. Kai ke, ko e tau taimiki toi tau miniti e tolu ki he nima, ka ate whasiko ni ospa tuk whamā pōpō te tau programā ki he fiafini mālo.

Okay, terima uri Raymond di kabrina kono koi tanung ra ke areke. Ura ente yeyu. Ima nera wakina ko ita ko pero ia sekania mona tura ente tutaru. Tambara te tua sekada pokoi pukin te mewa te meru rung. Ko sanang ente ente pukin tungana mete pukin tungana. Sekada pokon te yeyu te tua. Ke ko sanang ente pas na mangari yaki. Men nam dokorong ada ko are ko sanang ente ente pukin yu as pusiko te tua pokona kapaira ni kapene. Kona kau kare yang o te tua pas na ta te dokorong ada ko nangari ente yeyu. Asino ko yung paika yung narasis mara Yesu yung apunara uya. Amen. Ito ko pa sinagin mo yung karapa at ito uya ipukin noran tira at ito marurung are sa nangali ang tapangito na may tapangito na tayo yo sa marurung pa yay imperin tuwi kayo o kantin nga pa ngayon na tamani na nako tao siya sa nakaas mo na pa yi katao yi ka nakakukulin kito ay kakukulin tuwi kayo na si karapara pa patimeo at marurung ipuntimato na ko yun. Ara ki buti tairi kayo i bukin te arga uku ki erogomen te taia nerevu. Nao te makore tine pime agua te kipo agua. E te akina ki ere ka angai pa i bubusi a te atua aya kaya kai. Aya kai no ametai men nao ka anga ni kampene. Depeta iyo te taia kaya te mea ku e kona ante ki pa ara ka anga ni meaura. Kana sinori pa i kari kim te wana pa iyo aira kini mai ka anga ni sinori tepungitongana me tepungitongana. Hare kona ndike pa ai mea kurangai dan tetap meli dan aku. Pa e kara ko iru urangai da kisi mea ka inu isida ni menta apu tepeua. Isi nani ku. Hare ino ra ki terangang airan kora kora iya iya wame ta a mea kunanu ni mea uia. Ino ra ki pantai eka iya rang mai sitira te tapo kia ai e kanaki. Toan te ipukin te te kara ua kora kora. Iyon ne pedika. Ipun iyon ne medika. Iyon tinan. Tapu iyon asia. Erang nimbai singkai tera te flooding ade enora ki bayara yauri yaus au ama te men na ki ayas nda ye kai ya yauri ta tina anda tinan tan kai namara ki ge paya ke rang pon na ko yama ta tanta pa te tuan na medika te ye yo me te en karebin a ya katina kon kai intera me te nga kon kora kora awana kon pende kri yama dei bat me aku yo ya. Awam kan di tapu tapi uang kai jadi pa anak ke ibu kini payah ke anori pa hari kini jangan apa yo ni yo ni sih nanti nak rapat apa payah kai to ya karaku tiki yang ada tapu yo tapi payah kata si nak kui metau tapi puni nak kui puni dia rakole kita orang mau pun kita anda ada si nori tu pengetuan metu pengetuan betul kini kita karena si nak oh si nak kaya yara tahun nanora. Ada kipun taya iyo. Ay sa senda. Numalik ya. Ito yakin na pa ka na si bubusi at ya tua. O ay nakaya kaida. Ay nakaya na amatay na nara kaanganga. Pero may senda yakin na tina ako. Ako na nikipa takaanganga. Mati tisila nga na ba si ito pa iyo pala tira tapo kaya na ako na nikipa iyo iti tao po ka kita. Pao tapo man namit ako sa kikirisan tira iyo iyo ang tatarakin tapo iyo pala. Ang era kirisyan, si pun kapena rin mawara katapay pa rin tayo na kung kita o angin rin si kibara ka na pa yun. Ito yakin na kipa yay tumin na tinamani. Ari inayin ako ng buwaka. Ang kinayin ako ng buwaka. At ito na. Era masina na. Akaraw ng taro ngayon na pa yun ng kapene. Ang kinayin ako ay atuwa nga. Ngayon ang pera kiyan yay tapay pa rin. Kaya maningan warawarik yan tayo na ko. Papun ngayon. Titipog yan ako nandiki pa kaungan na nung. Oo. Di kagkuya na nun tatay ni buwak. Katagin na kipagyarap ng tita po rin na nakatani yayay ako po na kaya tayo ng musinawa. Paigya di alika ang awos na yari akit ni katukaki yabon na nga piri taparakin tapo yayo din na tiyapo na nun ta karang may di ka nga yabon habon karang na pinanam ko rin kakakakakul ibukin tao yaya kaya sa di karang ko ang kiyarap ko na yata po rin na pundi yan na tawa ni musinawa yay kaya pong awa may Baria ate punya lentok orang awam amni pokon tepo kapo kawat tambah lagi awal dulu dekati. Tetapi ni betul wayu yang kita perlu ngena punya kosong kui. Awam apa ni main main kat penyonya nak yang tu nak main main. Nanti ayah ki main main pokon nana bayi puji tu bayi para. Ayah dan kara para apa? Ya kara para tiad tua. Kepada kana bayi para nanti hari. Tepo bayi para nanti hari jadi kepai kanga ikan kuku dia kaki nanti nanti ni puah. Nanti nanti main dana ko. Karena dia nak kanga nanti nanti kita buat telinga nanti ayu. Oh, sini ada, sini pun saya tiada tu. Atau lagi nak kepada ada, nak kena nama tidak, nak kangen katanya. Saya tak tahu.
tetua, sekarang bukan ti, tebara bara lekas dengan dia entah iyo, asyik pusing aku puna, kali ke tebara bara iye tetua apa pogara, tetu mana dia nak aku, tapi ke si mana iye, kangen lagi sekarang si puna ngaji tetua, si nak kemana ngaji tetua apa pogara, lepas ni kemana mana mereka kita nampuki, kapai dengan kapai tan, orang entah iyo, akapai ada program yang nak rawat kita bukan jelas ini kita pasti orang ini entah iyo, ini peria kita nak kita tetua. Awang ini nak bani, tiga, kapai ini nak bani. Jangan pergi ke itu, nerawat semua Yesus, nerawat. Amin.

na kimi thing em want to best no kimi sa ngora I bukin mga rona kira I no nam ko ngora yo pemen kiri best sa mga rona pe no kante na makaina yo ke I pon the February the week or sa mga na kunte na makaina are mi na e basi detay men detay ayo or sa pon tapi kamo panara ni kakaitaw o ni ani ria na kimi te kukure ya em want to best ke sa benin san kai spo men kamina no the weekend ako and celebrate Right, the Kiribas Language Week. Oh, ano pong apera e kanato e Kiribas te popoto na nakakapuy may suwa ni no matay yon. Ndiriri kayo o watanga o wapuy mo ano wa. Te ngayari sa po nang ati banani ka meori aman te besa na koy mi. O kam na pene ni meori na mi kong rayo e banani Kiribas may nusiran Pacific Men the Pacific Media Network, APM and Kiribas. Men narata pa yo manako Auckland, New Zealand. Ngayro kami arin ng mga timya tuan rohani ko. Tato ni tatayo o chao sino kami producer. Sina timya tuan rohani ko ni karakwari po aratayari sino mayan ako yeme ang koy. Chao wawa, takarangay na imaira ayo. Arakanta ni nga pa yun ako royam weekend ayo. Yan ako royam celebrations me and family and friends. Nde tabo arayo kami na yaike. And I hope ara wish never ba ko ete me to de merong ro mo ko ki sound like me ya re kona meori ah na benedigi ni meori ah tikrai na nun te tairi kayo asna ma ki na mi ko ngora ayo panan kiribes me nu siran

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Ora baru kita sangora. Ika itana namba ika yon antara boni ika nreita ki mga yai bukini kare kaya kinte ipopoki kana aruna pa. Gie te menna kita ako ina noa te meroro. Au. Kukona antara boni on te namba to wana isua tenua isua. Ke kukona ana pentekse na on te namba to wana isua tenua isua. Nte taina para kotangiria. Au ki to kora kia kai kita ae tawa yu kita ipopoka yu. Pan wapi mea ua te awa. Nika tua pong. Kotangi dia nika ni meroro kita nika nika karapak au tu tanah meh te counselor esan trainee ki meh nika tanah ya ki bukin tari te itarayu te itapara. Rita kita kontan nampan. Tuan isua tenua isua kekoran taraponi ya kapuak ke kana wam teks. Tuan isua tenua isua au ki wapi meh watewa. Ina pangan the lifeline te tarapon nampan ya ke wanua akia ni mewa au tenua. Tenua ni mewa awa tena barikani. Ake wanua ake. Ni mewa awa tenua. Tenua ni mewa awa. Kaya pandarapona kwa nerekangai. Ake ruewa ponio on Auckland. Ni mewa wawa. Wawa. Ruewa. Tena barikani. Ake ruewa. Ni mewa wawa. Wawa. Ruewa. Ke pantex. Kangai help. Ke awa tenua ni mewa isua. Kukona tex. Antarapona kwa ya. Taina para kotaina no ya ke don taina para kotangi dia ibukin the suicide prevention help line kamona dita ke merangai akiani mewa akewanua wanua no wanemewa tana barikan akiani mewa akewanua wanua wo wanua wanua no wanemewa ibukin the youth line kamona ngami dita ki kain turun dikira ke tong kami kita kain the youth kita ngana pun ke otangi dia ngana meroro kena ayo amkanganga kita program Ake wanua ake. Tenua isua onoa. Onoa tenua tenambarikani. Ake wanua ake. Tenua isua onoa. Onoa tenua. Ke kampun konan teks. Nakondari. Wawa tenua awa. Yaki kapuwaki. Ibukin te ipopo kaya renaki pati Samaritans. Gito ato koraki kana ipopo kina pia. Ayanamba ako nandekiyei. Ake wanua ake. Isua wawa onoa. Onoa tenambarikani. Ake wanua ake. Isua wawa onoa. Onoa. Awi kan itu bawa tenan terapun tak kamu nan rita kini kau ya pernah kapuaki. Oh, kamu nan kamera na detail hari kamu.

Kau dah merasa sama orang nam kau kerayu pihak menikipas. Tapi kau yang punis buat demi ni sin. Nah kau cewa tapi matuana. Cewa tapi matuana dekagi sin. Ah, rohani kau dah nampai paye kari ki yon nusiran ke yon paye kari kini teri the weekend aku celebrate nak kini nara Kiribati language week or pon kanwan di runga ibukin apera ekiribes nana inomata nakapu imeisuan inomata ibukin teriri kayo wawatenga wabi me onoa ngayari tayo nana ko bahasa narano ko ndiawarikaki ndiawarikaki ari imai rayo kia ora talofa kamna pere ni meori na mikong rayo panan kiribes me manukau tamaki makaurau o tiaroa romi ari na tima ton rano ko ngay tato ni tatayo o chao sinoka tatayo yo mo men panan de PMN kiribes sapun tapi kata pana ni kakai tau ni kakara parapa mon tetak puri nak nak koi mi tenas ni kiribes yo no tiaro ai pukin runga kin weekend te ten kiribes o ai pun nak koi ara ron ri kira ki agi te te ma tuan kota te benna ni ku kurai on kamo mo nga ye kiribes yo on te pe yo e yo tiaro on te tai yo sabun nga ne panara ni kakai tau no ko ya tenan ko mete ibugin te kiribes language week no kon te new siran kiribes national council me kaina no ko mete ni kapeni ani bugin runga kin weekend te tenan kiribes ari esan korawaki na no na ina no te te ri ke yo o tanga wo pi mano wan te wiki ena ko sabun kakai tau ya ne pekain chaos na ya host emon te tameruan te ri ke yo ayam montai orang nak korai nape arona saka kai tau ye nape aratani popoki de nani events de ion tauranga ibukin ara contents or asas nakira in ibukin tete meten andra vita me irik ko pesenda ba Lorena Kamki menam tapo Eden nam dere ya Otago University on a Rosary Terwe Tepuria menam tapo Wellington nang community WKSC in yon Wellington I wanda kakara para pa nabana ko imi ate intero na tikira ki if we can coming through to join us yon PM in Kiribes engaging with us to celebrate and embrace our culture at the Etrani Kiribes ngayra yon New Zealand kambes indapa Oh, kam aito kami awya. Ami pa untay na ko. Te Maori, te Rai, o te tapo mo.

0: Oh, me kan ne kan khoira na ta e su at minis min te te pu me to wana sinang ni gore yon ka khai tau te song ra ki kai si te me to an dei takina nun te merurung to yang yang ina to ta ne mehiro me khan dani nga pa e no khro ai me ro mi ami bonga yo ami we ke yo ai ye te merurung i ro mi nga yare te ta ye yo te song ra an te war ka ka yo sina re su ko me pa ye ka ri ki ke na te ti no me pa ye ka ri ki on Nana Rinshia Menkoi te paia eriki yo anu sira no te aroa I begin the celebrations of the Kiribati Language Week are po nataki e ka karawa gin katoa ririk yo anar tapu ayo te aroa anu sira o yang te ririk e yo e karawa ki te paparu are apeni num nroko ni kapeni men me tapu na nako tapu na ki yo anu te aroa yo ante I begin te runga e karawa ki no sina ki iro ya kain te kurubun sport e chaos Kiribati Association of Sports oh sinang ka kai tau yai on kar para pana bena yama kuri kura karwa kura kura kai inte kuru pa yo ke ai spa yamantai oh as ka kar para pana bena koyai aya tan manena ke te kapo ponga aron te terunga ke pun community sine ka pena ke aro ni le po kon terunga yo ke sa kita pa yawa rere ke khara wa kina era mai ste khata peta pe meterana ki mngana ke the leaves men the work commitments ke terana rege ke your family commitments ke terana de re rege ara fa tane student e student e ka pena nen ro ke yo ta ko university a ke aro ne fa ten ki investment de re re yani me de ni den sine ka khaita ona be bere ka ten ka isbo me ngai ni me mero ro me ngai ya nebe o yang de tena no ke pa sina ro no kon pa ka ri ki throughout the week to somora begin celebrating na kin de kiribas language week yo no te ro new siran me sina ka no mo ta ti roi ta ka ti roi mo na kon miss kiribas the newly crowned miss kiribas 2026 ne miss judiciary 2026 Nee, tabukori kia yata. Me kain na si, mabukin tukot di, tispang erigiro ya. Ni mga kuna, ni mga katia metan kiribas, pa di ambassador ang ayaki, okay? The representative, you can appear at Kiribati to Boboto, Nakon the platform, Rami Nariki, or Sinangan the Dina Yutaka, Takatikiroya Mantibes, Nidianaki, Menakawakin, the Merari Karawa, or Nanabawe, the Maori, Teroi, or the Tapomo.
1: PMN.

0: sendawa New Zealand on ne ibu kin nam poto kati metu ana kon ra kongora
1: na urio nam kongora yo pi min kripesi te tenga te bi mesu te menesi min te wata bi metu ana te te yo on kanes na shi men koi te paya ya qraya te wana te grupu na ini Jan Rodney ke wo work with Are a khraye imain ipkin runga kin kiripes te kiripes language week na yahawa yon maurangi de Hope Church. Te guru pa yon kani yara na kipa te KCCA ke te kiripes collective community Aotearoa. Are kaira kiron taunaini NAS tara may yon na yakawa na pe Rodney ke Walkwood. Sinang gugura yon ka kaitaw pa erige tetay ni ta mama me ka hinte gurbu nai ne yo aki akarawa kanwa na yakir best language week me the Pacific heartbeats ibukin katim at one merungin puroy aki aron na marake iya pa tira marake ay ka anakani ay ka tamero ay bukin puroy aki o amay sirik sa kasi yan ni Rona kine peiro ya kante kante tiranare di kiribas KN Kiribas Nurses and Health Professionals Association aki eri kine peiro ko ya women nurse men di kurupuane ke te makuruane ibukin Rona kine nebe aine kai ke magandro community ayo in na yapongani sa kasi yan kanwan na pa yapong karawan tinan the fashion show ari o apon display na pa tinan handmaids earrings flowers to sit in mo may siriki ari na ko menda pa kawiyan na yakororo men pa yake o sinang kakaitaw pa sinora how talented our women sa ake anang tapo ni pay o erike nora kinda yo inano nira kinda ya ay fashion show ayo o ay event ari akrawa akrawa wawata weekend na kundi kono pong na yatapo yon Rodney ke he work with sinang kakaitaw ang nakarabarab ngayon rechunin te sa mga tabewa tabinis man kayo sinang mga tinan meruro tabewa mente paparo ayo

0: ramadhani me auri wekinta den giribasa nangro ayo araungai ne paraya tenene tenes amagur yo no pan adobong ayo sibunena ubopo to join the ayo community event kan the specific beat oh I never the ai tekuruni susu ayara re abis yon popo ai resiro ba sitawa tere dadan dara bas kan ni kadai me to kan poto ayara community ba nara re ana dei me to andra re susu a tarar wa ya pena ga ga wa ki ke ta ya na ho na ho ndo wa yo ba na re sang kan ana dene digi ni me auri ara u isa na a tanau da garan nang sinau ni uria no mai ne te me ne te ni so I am a reason they give me a game. I have been to what I guys see join the one at the function. They even say, oh, they give it a heartbeat. Oh, cigarette is so begin the data and the other is and they didn't know. You never the one at the rare. They even in Gagatoa, our organization, are you are not going to one at the rare. The Boda Gibuia needs the Daniel professionals and I have a Nina needs on Gatoa. Siguro din an sigagay din an event city kin ibukin buka merwagi na rade den kiri bes sa gaya bes may ka inusira no yera ay kanga yan ang wariri ki aron ka po nga nagin di dede ni kiri bes ki so ara ka nga nano di kinakoya daroron di kira kin nga naroon na ba yera ay ana tayo may to ani maintain ayan ang wich to yung mga nakoya kinakon dawa yung kanayay kasiyan ang kanya kang dede yun. Ay, at kami na may kay, na lang karoon na pera, aray din sa iyo, yung onawan, suray, taurang, ay, aray ka na, kampan suwag, kaya tatan na rami, o, so kami, kaya kampan ka ni Meroro, na tinanis, na ng tauroy, na, gusto mo kami, may tumuang hari. Take a ride, te, we can dadaan, kiri ba, sa anong bro ko, eh. Dali
1: na, araw na yung China, arang na lang din sa kay, arang na lang yung Meroro, Now we find my king of Pantai, but now we find my young of
2: I'm one of the nighttime hockey. An event, my role was really important that
3: ngayon kanya kang apuntimen na ayos sa kairiri kain ti KCCA yon te te tapuai yon wo ko ta pun ngai na bete men na ti te sama kurin te te te diaroi te opche ai rangen ko kurin deita ke men kamin la no te ye
4: ko ran ba sen na pa ko na ri nga para para pa ta ke CCA
3: te ke CCA te kripes collective community common collective
4: association
3: Aotearoa.
4: Okay. Mm. Terana te pota kai o terana e kanga kain antai kaina.
3: Kanga kain ang kanya pon nya ini akiki kanga aira. Kanga aki mahuri. Kanga asuku yani mo yang ayo ang kanya ikata yan bubo siyari. Ana roko awana aira. Kanga ana roko deire ni aron ti. Tei susu te wea wea naki kapua aron nara wea wea ki aron arakuni kai ya ki sepon konan koroi tera inanon taia inga isa taia pa tia pia ei kanga yera inang ya muan ya ni meauna pareng ki rang kanga poni ya ito kokoro tapu ei nga yare nga irang mena irang ukure inanon da ni kan pouto kai yara ini yan te kanta ni ngari ana pon rapia kau dan koroi ya pai dik naron na kanga aya tepungkin kai no ame tepung da puto kan na bai ana pon dia inda ta kaun koroi ya kun kai naron nan
4: orang na pan pa yara re si no orang kai ami ma horen tepung ai yo terana am na mekin kai ya ro tepung ai yo ra kam na meso kai ya apen no sa ya tare nam am rom nu na rom nan are na mi community ai yo
3: erang da ara pa Sita po me, si po nang ini kukurei, kai kangasa taya pa, ay si patemuan ni karika kien karawak yon musiran. Mere, arakanta ni ngare, iara sana sana ki si, kai si karawak yon arakanta ni nga pakawa kita piwa. Ana dia ini ane buto kai, ya ini pa, ana era, ana kunana pen karawapay. Naron ti taya ya suko su pa naron na rasibo ta na suko iya na pa ini tapi men na di aku na ni karo we aku na ni karo rare ina men ina taponi pa ya pa na kapo na ko igin an tabi tay ti ka nga ngayo nu siran na nare ke na pa bu ka ya ti ka ti tasi nga yan
4: tirana ka kawa kin aka kin wa kai kai ro ya ra ron di giraki
3: ka ngai ro ka kawa kin ari anari ya ina taya pa pon pai kas karoi pun ana ko mega per pasa gote gi pa pai ka subun mananga mega ki sera mega subu bora ke mega yaron ti si bu tatera sinaria in pun da pe ka da ni karoi pai kai nare ka nga sena ki maninga me ranga ku anta ni ngari ke ranga papa ana pun da pe ka aine ni kata ni pongan pun konan
4: Katore rigo si sake token durunga weekend de tete ni gripeski. Terana am kaungana no na goya si na kesi bu.
3: Ngai ang kaning na non tete ye yo. Are ka nga arapung ngai ya so te ye. Surai sekai tara te gripes language week. Are entiero are na er. Sa pun na ki da maninga te kan na pero ka nga. Ai pun na ukang ang kaungana no na na goya ra korak. Kaya nang punta uroi ta kaino me ta wawa kan di bari ai pun te wi ke na ro kai ai pun te bu si na koi na koi ya pa na era ana ka kari ke ra ke ka ti me tuan na ra ka ti yo ara aron anuara ni ki ripes
5: ata uroi
6: ai yes na ka uroi happy kiribes language week
7: you're now listening to PMN Kiribes

Nakuna ane karhoira nartaya tenu right minutes. I mean tenu kanu ponga yo at me ro at be mama nua. To be meru ay pongin tenu magaina yo asura wa ta wa pi ma onowa. Sedang ko kore de de ke mang koi ni panan kirbasa yo me nusiran na koi mang koi rata ara songra ara sakamero roira. Nanon ti tayrik tenu kanu pong ayo ara ganta ninga pena koroi amnu kanu pong ayo nam tapore kongra me yai taka me audio tenga me roura ngai tatu ni tata ayo au chao senoka ni kanuan ayo ang kanes sina pondai sina kone ni kanuan paye kariki yon nu sira no tiarwa de Kiribati Language Week celebrations or the independence celebrations ke o sa pon tapi kata pana ni kakarik tau ni kakarapara pa mo the best ya ki toto ki ke ta kakarapara pa yo pa sinang benenori na no mi ara youth sin karo sibu I bin kami kain community sin ka pani ibu kin tangiran na pami apera emon ti tangira ke kiribes I ari yarunga ki pungin ante wiki ana ko ni karo ko ero to kina o ay pon stiu na ba wa ki na ko ro yata bimen ke ina non to wiki ayo taka kame oririk o tinga meiro yakain narsi mekai men ti pm

0: get the payaka hurray, Rikin Nahurunanon, Amiango, or Amkantaninga, Morara Rikin Terere, Takataka Menasim, or Meruakin, Abongan, Katianta Yan Kouru, Mehantaninga, Aika Arian Gorobukia, Totayan Kouru, Aikana Gorobukina, Tetea Vahua, Kentetai, Ayanana, Payakinana, Yaponakonari Tangiria, or Gonan Koroyanasim, Taymaning Arirang Kahawak, Penayeto Kouru, Akaroya, Amutu.
1: Bukin Tirapa Konata Paraparanakais Bumana Sari Yamate. Kakahawak po ko na karikya amritaki o ni kikina emo te temero ame na sariri yamatei. Ako na ko na ni korawanin tay mo te wako. Kana ko na ko na naya matei men na yariri o tay tapara karikya temero na waririki o sisiraki na na sariri yamatei pa iwara na kikiyakin sariri o nungura na pailun te sariri yan pa tira tiyang unipubukin ako im ako na koroya po po ko na nariri o na kikiyakin asim sariri at ako na koroya na nunumayangam. Tapay ka awa kipa tapirang ira karo, sinapuki yan na sila na yaririn, ano, numuyengar.
2: 531 PI.

Sa yo o ay pon itera te pi me o te nukan pon ay yo o ay pon te kakarapara pa na ko imte sa ngora ay ko te imeto ay rarikira na ko nipanan kiri pa sa yo o sinakan ko amat te wana rikita ko na ke imin to ko na yo o sinarisu ko me te te meroro tenan meroro ay skaroya me kain te RSA workers seasonal workers yon te puke ari sina kone penira to wana te event e karawa ki na koya te reach out the community reach out e karawa ki men meiro yara talk the nurses men the Pacific Islands Community Trust yon tepuke na ya tapu tepuke na ya makuri asika o sigukore ni mero ro maintenance na khaine pete makuri ayo de kampana ayo asika I tepuke o ane tepe wote minis men kai ngai ari tai na na ko pasina ora pona ya rorunga akesi mero ro mela it

Oko na meruti sa oranta ya yo mo ayay to wana ti ti katanwata kiti katanwata kanarukawa kiki ayo si can extend our deepest sympathy na kaya ti usu ay ki arota ki bukin puan tamaya te pu te karo ke te sebu e monte tangira ki roya e te ahai te benia tounu mani e rini e nankina ki nepen nana community yon Rodney nana e kare sa ke yusi inset yon Aotearoa o nana kawa e Rodney Workworth o ipun te pana ni reira nuanga nako yata usu ni kapeni riki nakon puna ene mea uea te ahai yon ay tapo i yon tamaki makaurau ano ko yan na sina may sabuna sabutoruna ang ki rota kin tirawawata ni puan mayon tunumane erin ayo tunumane ayo nang dawata ana upupo kinabi na ko ira kahit di the PMN ke yasa nangangata yan advisors te peuwa o enang kukurein noria tentoro nirikira ke etabe nirikira kike be proud of who they are. I'm proud of your culture showcase, your culture, your dance ntiero the community in an event ake anako yei here is abon angan te pana next tenta panan raira nuanga na ko yana usu to no mane yo a tia kai te bania kai ta una ki roin te ponga yo te ko no ponke te bi mer wae wa te bi me wan wan surai o a tenga o wa bi ma ano a ayo to kona ari sa sandine ya pare ta kira me to usu ana usu to no mane erine

0: Opikoko, kame no ana se mare ina no pereto mentiora kin te flu, ntain te kamai trotoro ayo. Ngana opikoko, a eki kapoa ki te flu chap. Tete ana kon nam takta, ke tapon nana ipai naraki, ke tarponia, akea o anua akea akea. Ono wa tuana tuana. Tuana, tuana, ono.
1: Then kai pun te bima no te minisi min te wa tuana. O ta tape wa te minisi men kai ako na ngora e te meroro. Me a tau numane arini. I bukin nana ke te ikiribes. Ngai na kain kiribes kan wan wa arai yo. Aya san ka kata uroa ya tau numane. Arini are peis ka toa mu. O nge nani a yo mata wana te kuna. I maine ako na ngora te meroro e yo.